0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa hukumar kula da ilimin tsangaya ta Najeriya ta bayyana dalilan da suka sa aka sanya kuɗi kimanin naira biliyan 8 da miliyan 400 don aikin gina hanyoyi a jihohin Ekiti, Ogun da kuma Katsina. Miliyoyin 'yan Najeriya na ci gaba da tsammanin rage farashin man fetur sakamakon faduwar farashinsa a kasuwannin duniya. A fagen wasanni, lallasa Masar da ci 3-2 da kasar Argentina ta yi ya fusata Misrawa da Larabawa. To kai sai za ku yi bibiyar ma shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afirka, ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku, sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka ta kaddamar da sabbin hare-hare a Iran a daidai lokacin da ake ci gaba da jana'izar Ayatollah Ali Khamenei. Mambobin kasashen NATO za su fara taron su a birnin Ankara na Turkiya. 'Yan sandan Afirka ta Kudu sun kama masu haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba sama da 200 da galibin su 'yan kasashen ƙetare ne. Yanzu ga labaran dalla-dalla. A daidai lokacin da ake ci gaba da jana'izar tsohon jagoran addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei, Amurka ta kaddamar da sabbin hare-hare kan mashigar Hormuz a matsayin martani kan harin da Iran din ta kai kan wasu jiragen ruwa a yankin. Hukumomin Tehran sun sanar da cewa za su mai da kakkausan martani kan sansanonin Amurkan da ke kasashen Bahrain da Kuwait. Shugaban Majalisar Wakilan Iran Mohammad Bagir Ghalibaf ya ce a shirye suke wajen mai da martani kan Amurka, kuma ba za su lamunci cin fuska ko kuma wata barazana daga Washington ba, kamar yadda ya wallafa a shafinsa na X. Kafofin yada labaran Iran sun rawaito cewa sun ji karar tashin bama-bamai a biranen Bandar Abbas da Qasim da kuma Sirik. Amurka dai ta ce ta kakkabo makaman Iran da kananan jiragen ruwa na yaƙi 60 mallakar dakarun juyin juya hali. Sabon farmakin ka iya mai da hannun agogo baya a ci gaba da tattaunawar tsagaita buɗe wuta da yarjejeniyar nukiliya tsakanin Amurka da Iran yayin da aka jingine batun kenan har sai bayan an kammala jana'izar Ayatollah. To a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump da wakilan kawancin kungiyar tsaro ta NATO suka fara tattaunawa a birnin Ankara na Turkiya, shugaba Trump ya caccaki manufofin kungiyar ta NATO. Trump ya kuma jinjinawa shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan yadda tasu ta zo daya a al'amura da dama, inda ya ce shugabannin kasashen Turai sun watsa masa ƙasa a ido wajen rashin bashi goyon baya kenan a yakin Iran. Gabanin taron dai kungiyar NATO ta fitar da alƙalaman kasafin kuɗin da za ta kashe a shekarar nan, wanda ake hasashen zai haura kashi 11% daga dala biliyan 571 zuwa dala biliyan 634. Kazalika, domin ƙauracewa sabuwar takaddama daga shugaba Trump, kungiyar ta rattaba hannu kan yarjejeniyar shirkin makamai domin tabbatar da cewa tana yin abin da ya dace wajen kare muradun ƙasashe mambobin kungiyar. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasashen yamma da su yauƙaƙa dangantakar diflomasiyya da Afghanistan domin gudun kada ta sake komawa gidan jiya na taɓarɓarewa al'amura da kuma tashe-tashen hankula. Kwamishinonin hukumomin kula da 'yan gudun hijira da na ci gaban ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya, Barham Saleh da Alexandra De Croo, su ne suka sanar da hakan a yayin tattaunawarsu da kamfanin dillancin labarai na AP a yayin ziyarar aiki da suka kai birnin Kabul. Saleh ya ƙara da cewa ƙasar Afghanistan na buƙatar kulawa ta musamman domin ta hakan ne za a san halin da take ciki da kuma irin gudunmuwar da za a baiwa hukumomin ƙasar. Kasashen duniya sun maida ƙasar ta Afghanistan saniyar ware tun bayan kafa gwamnatin Taliban, in banda ƙasar Rasha da ta kulla alaƙar diflomasiyya da Kabul a shekara ta 2025. kuwa watan da ya gabata sai da wakilan gwamnatin Afghanistan suka kai ziyara birnin Brussels na kasar Belgium domin tattaunawa da wakilan kungiyar tarayyar Turai dangane da yadda aka mai da kasar saniyar ware al'amuran da suka shafi siyasa da tattalin arziki da kuma diplomasiya. Rautani daga birnin Johannesburg na cewa kawancan jami'an soji da 'yan sandan Afrika ta kudu sun kama 'yan kasashen ƙetare akalla 200 da ke gudanar da aikin haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a ƙasar. 'Yan sandan Afrika ta kudu sun ce galibin mutanen na zaune ne a ƙasar ta haramtacciyar hanya ba tare da cikakkun takardu ba. Masu haƙar ma'adanan dai sun fito ne daga ƙasashen Mozambique da Zimbabwe da Lesotho sai kuma 'yan asalin ƙasar da ke taimaka musu. A watan Fabrairu na wannan shekarar kenan shugaba Cyril Ramaphosa ya baiwa jami'an tsaro umarnin murƙushe masu haƙar zinare da sauran ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba bisa ka'ida ba. Ramaphosa ya kuma kaddamar da wata sabuwar runduna ta musamman da ta kunshi sojoji da 'yan sanda akalla 2,200 domin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma masu haƙar ma'adanan. To ƙarshen labarin kenan.
0: DW Harkokin yau.
1: To daga cikin rahotannin za ku ji cewa masana a Kenya sun jaddada cewa kula da tsaftar jiki na taka muhimmiyar rawa wajen farfadowar masu fama da matsalar lafiyar kwakwalwa. To amma bari mu fara daga tarayyar Najeriya. Hukumar kula da ilimin tsangaya ta kasar ta bayyana dalilan da suka sa aka sanya kuɗi akalla naira biliyan 8.4 billion don aikin gina hanyoyi a jihohin Ekiti, Ogun da kuma Katsina a cikin kasafin kudinta wanda ya kaucewa tsarin ayyukan da suka sa aka kafa hukumar. Wakilinmu da ke Abuja Wais Abubakar Idris na dauke da rahoto.
2: Tun bayan ban kaɗan waɗannan kuɗaɗe naira biliyan 8.4 billion da aka sanya a kasafin kudin hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya ne ake ta cece kuce akan wannan al'amari, inda ake neman dalilin da ya sanya aka samu kudaden a kasafin kudin hukumar wacce babu abin da ya hada ta da batu na gina hanyoyi ko sayan kayayyaki na kaiwa asibitoci. Domin me ya kawo ayyukan hanyar da za a yi a jihohin Ekiti, Ogun da Katsina a cikin kasafin kudin hukumar? Shimbatan dabo kudaden suka yi koko kokari ne na karkatar da su? Dr. Muhammad Sani Idris shine shugaban hukumar da ya kokari na warware zare da abawa.
3: Baya daga cikin ayyukanmu mu yi kwalta. 'Yan majalisu da sanatoci da members na House of Reps, doka ta ba su dama su ma su koma su kai ayyuka na alheri ga mutanansu. Su ba su da wata cibiya ta gwamnati wanda za ta iya karɓan wannan kuɗin. Wannan aikin da ya zo ba namu ba ne. Ba mu ne aka ba mu kuɗi muka ce a yi kwalta ba, a'a su suka ga cewa wannan commission ɗin yana da daraja, saboda haka suka saka kuɗinsu a ciki domin su yi wannan aikin.
2: To sai dai Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki a Najeriya, ya bayyana illolin da irin wannan ke haifarwa ga tattalin arzikin Najeriya.
4: Ire-iren waɗannan abubuwa a cikin kasafin kuɗin Najeriya sun zamanto wasu abubuwa na bada tsoro wanda cushen nan suna ciki. To duk irin waɗannan abubuwa ne da suke kawo yanayi wanda zai kawo zarge-zarge, zai kawo kuma cece kuce a cikin ƙasa, wanda kuma in ya tabbata cewa almundahana ake da shi to yana lalata tattalin arziki gaba ɗaya.
2: A yanzu da hukumar kula da ilimin almajiran ta yi bayanai na kare kanta ko na tabbaci za ta bai wa 'yan Najeriya, na lallai za ta sanya idanu ta ga an yi ayyuka da kuɗaɗen da aka sanya a kasafin kuɗin nata, sanin cewa a yanzu suna ƙarƙashin ikonta ne. Har ila yau ga Dr. Muhammad Sani Idris.
3: Da wannan aikin da kowane aiki wanda kuɗinsa ya shigo amana ce a wuyarmu da ni da sauran abokan aikina. Na farko Allah zai tambaya, baya gengedi kuma baya bacci. Sannan gwamnati kuma ta sa dukkan matakai na bincike da tambaya. So duk wani abin da ya shigo nan sawa'an namu ne ko ya shigo ta hanyar wannan constituency din, muna masa la'akari da al'amura guda biyu, cewa akwai ranar da babu lauya da za a tambaye mu, akwai kuma ranar da ita gwamnatin tarayya za ta ce ina amanan nan tawa da na saka, ya aka yi min da ita.
2: Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To har yanzu dai a Najeriya miliyoyin 'yan kasar na ci gaba da tsammanin rage farashin man fetur sakamakon faduwar farashin sa a kasuwannin duniya. da ya fara tattaunawa tsakanin hukumomin Najeriya da kuma masu ruwa da tsaki har ma da dalalan man fetur dangane da samar da daidaito. Ubala Musa na dauke da rahoto.
5: Ya cewa dai farashin danyen mai yana da sauka a kasuwannin mai na duniya a halin yanzu. A nan a tarihin Najeriya dai har zuwa yanzu ana kallon tsayawa irin tagwaman jaki cikin farashin fetur. Duk da cewa dai fetur din bai wuce naira 180 a lokacin da danyen man ke dala kusan 70 kan ganga kafin yakin ba. Da saukowarsa zuwa yanzu din dai. Dalalan mai a cikin tarihin Najeriya na sayar da shi kan naira 1,200 akan kowace lita a nan a Abuja. Abubakar mai ganda dai na zaman shugaba na kungiyar dalalan man tarihin Najeriya ta IFMAN.
6: Mu 'yan kasuwa masu zaman kansu muna lakari da abin da mun kaso kaya din. Idan aka rage muna mu ma za mu zo mu rage wannan kaya. Zaman da muka yi da minista tambayen mu shawarwari ne na yadda za a samu saukin wannan mai kuma mai mishi bayani. Halin da ake ciki dai refinery ɗaya ce za mu bugu gaba da ita wadda ke tace mai. Ita ce matatar Dangote. Idan gwamnati na iya tallafa mishi su ga cewa sun rage mai farashin wannan gurbataccen mai to yana da kyau. Domin idan suka rage su kuma za su iya gaya mishi cewa to ga yadda ya kamata ya saida. Da kuma yawan rage haraji da ake sama 'yan kasuwar mai.
5: Dalar Amurka biliyan 21 ne dai. Masu mulkin tarayyar Najeriya sai karɓa a shekaru kusan biyar can baya. Da sunan man fetur ɗin da ake jira a haƙo shi. Abun kuma da ya sanya kamfanin mai na ƙasar NNPC. Gaza kewa ya zo biyan buƙata ta matatar Dangoten. Ibrahim Shehu dai na zaman ƙwararre a cikin batun makamashin man fetur. Kuma ya ce zai ɗauki lokaci tsakanin tunanin sauƙi da zahirin da 'yan ƙasa suke shirin gani a nan gaba.
4: Wannan yaƙi na tekun fashe ya saka kasuwar mai ta yi wani goron tashi wanda ba taɓa ganin irinsa ba 'yan shekarun da kusa kusa. Man da aka siya da yawa tunda ba a san lokacin da yaƙin nan zai kare ba. Yawancin masu tace mai suna da shi da yawa a ƙasa. Kamar matata Dangote tana da kafasin ganga miliyan 40. In ta sai mai ta aje farashin kuma ya sako to wannan canjin ba zai zama da wahala. A da za a ga cewa ana iya sayan mai gangan mai na lokaci mai tsawo. To wannan yakin ya saka duk wani tsari da aka yi na wannan siya na dogon lokaci yanzu an karya shi saboda kowa mai hakoman yana son ya ci damar wannan karabasa ta sauka ta samun wannan karin kuɗin. Gaskiyar magana shi ne matatu irin su Dangote da makamantansu suna da mai da suka ajiye wanda ba zai iya sakawa su rage farashin mai da wuri ba.
5: Abuja dai na kallon wani sabon tsari da a ƙarƙashinsa kamfanin Dangoten. Zai sai da mai a kai tsaye ga dalalan man IFMAN da ke da kason kaso 70 cikin 100 na ɗaukaci na gidajen man tarayyar Najeriya. Abun da ke iya kaiwa zuwa ragi na naira kusan 100 bisa kowace lita. Kuma babban fata ga masu mulkin tarayyar Najeriya na soke zuciyar mai tsumma. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Toma Dalla, wakilan gwamnatin Najeriya da na al'ummar Ogoni mai arzikin man fetur kenan a yankin Niger Delta sun shafa watanni na zaman tattaunawa. Kan yiwuwar dawowa ayyukan hauko man bayan wato martaba bukatun al'ummar yankin kenan sai dai an samu rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan Ogonin.

0: Bangaren dai na Musof wanda ke garashin jagorancin Fegalo in suke na ganin tattaunawar na cike da alheri. Ya ce duk waɗanda ke ganin wannan tattaunawa ba za ta haifar da sakamako mai kyau ba, kamata ya yi su sake tunani. To sai dai kuma ɗaya ɓangaren na Musof da ke gargashin jagorancin Bariala Palab na ganin gwamnati ba ta shirya a dawo aikin na mai ba a yankin, inda ya zargi gwamnatin da yin ƙememe kan bukatun jama'ar ta Ogoni. Ya ce sha'awar gwamnati na son dawowa aikin mai a Ogoni ya sa ta kafa kwamitin tattaunawa, kuma kwamitin ya tattaro shawarwarin 'yan yankin wadda za a mai da hankula kai wajen tattaunawar. Ga yadda tattaunawar take, ba ma ganin gwamnatin na shirin martaba bukatunmu, kuma kamar ma wata alfarma take ganin za ta yi wa jama'a a tattaunawar. Ta manta da mummunan rikicin da ya afku shekarun baya da ya jallin dole aka yi watsi da ayyukan na mai, kuma har yanzu an ƙi mai da hankula kan batutuwa da suka yi jallin rikicin da kuma za su kai ga cimma matsaya kan muhimman batutuwa da kai tsaye ke shafar kamfanonin mai da gwamnatin Najeriya da kuma al'ummar ta Ogoni. Dole ne mu san rawar da za mu taka a harkokin na mai da gwamnatin ke mararin dawowa. Zofa Sani tsohon sakataren yaɗa labaran ƙungiyar ta Musof ne. Ya ce face face in ƙarfa-ƙarfa gwamnati za ta yi mana, domin har yanzu jama'ar mu ba su gamsu da yadda gwamnati ke ɗaukar al'amuran na Ogoni ba. Dakatar da ayyukan na mai dai a rijiyoyin mai kimanin 96 a Ogoni ɗin sama da shekaru 30 yau ya yi jallin hasara da ta ɗara ta dala biliyan 226.7 ga tattalin arzikin Najeriya zuwa yanzu. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To madalla, rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Musa Tijjani Ahmad ke cewa a dakace mu.

0: To madalla barka mu da dawowa yanzu kuma sai jamhuriyar Niger. Barace-baracen da wasu almajiran makarantan allo ke yi a kan titina da gidaje a birnin Maradi na ci gaba da jawo cece-kuce kenan a tsakanin al'ummar yankin. A yanda wasu ke daukar bara a matsayin al'ada da ta dade wasu na kallanta a matsayin take haƙƙin yara. Wakilin Musa Lusukaka na dauke da rahoto.
1: Ko da yake dai al'adar almajiranci ta samo asali tun kakanni da iyaye lokacin da sai an je wata duniya neman ilimin karatun Alkur'ani. Amma yanzu lamarin ba haka ba. Ko ina ana samun malamai da ke iya koyar da yara karatun Alkur'ani. To amma duk da haka duk lokacin da aka ambaci almajiranci, abu na farko da ke zuwa zuciyar mutane shine yaran da ake gani suna yawo kan tituna dauke da kwano suna barace-barace na neman sadaka da dai sauransu. Malam Sidiku Musa, shugaban kungiyar ONG EPAD Niger, ya ce uwayen yara na da babban nauyi cikin wanzuwar wannan matsala.
2: So da yawa za a ga yara a zube a titi ba mai kula su, kullum ka ga yaro sai an kama shi ko ya sha wani wiwi ko ya sha wani abu haka, duk wannan rashin kulawa ne na uwaye. Janka hankalin da za a yi shine uwaye ya kamata su sani. Yanzu Niger ta sa hannu akan takarda na cewa duk wanda ya dauki yaro ya ketarar da shi zuwa bara to akwai hukunci.
1: Shi kuma Malam Sadisu Abdu, shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ANDD a shirishin jihar Maradi, ya ce duk wani yaro na da haƙƙin samun kariya da ilimi cikin mutunci. Saboda haka ya yi kira ga uwaye masu kawo yaransu hannun malamai da su kula da karatun ɗiyansu.
3: Yaro na kowa ne, yaro na al'umma ne, kenan muna da nauyi bisa kan tarbiyyarsu. Bai kamata ba ka ba da ɗanka wajen mai neman ilimi ba ka ba shi abin da zai kula da shi ba, ko akuya ce ka ba da kamata ya ka ɗore biyar sau ka san irin cikin halin da take.
1: Ita kuma Madam Ibrahim, ɗaya daga cikin mata 'yan fafutuka masu kuma goyon bayan manufofin gwamnati mai ci, ta bayyana cewa fatan su a kawo ƙarshen wannan matsala.
4: Mu dai abin da muke so yaran a bar kansu makaranta, tun da da babu insecurity, mai yanzu akwai insecurity. Menene layinmu? Ba ka dauko yaro ka kai shi makaranta, ba ka kai yaro ga hannun malam, kai ba biyan malam kake ba, kai ba abinci kake kai mai yaro ba.
1: To koyaya daga nasu bangare malaman makarantan allo suka ji da wannan yunkuri na kokarin kawo ƙarshen barace-barace na almajiran makarantan allo?
5: Matakin da ya kamata malam

0: A daidai lokacin da ake ci gaba da jana'izar tsohon jagoran addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei, Amurka ta kaddamar da sabon hare-hare kan mashigar Hormuz a matsayin martani kan harin da Iran din ta kai kan wasu jiragen ruwa a yankin. Hukumomin Tehran sun sanar da cewa za su mai da martani kan sansanonin Amurka da ke kasashen Bahrain da Kuwait. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasashen yamma da su yaukaka dangantakar diplomasiya da Afghanistan domin gudun kada ta sake koma gidan jiya na tabarbarewar al'amura da kuma tashe-tashen hankula. A daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump da wakilan ƙawancen ƙungiyar tsaro ta NATO ke ci gaba da tattaunawa a birnin Ankara na ƙasar Turkiyya, shugaba Trump ya cicciki manufofin ƙungiyar ta NATO. Rautani daga birnin Johannesburg na cewa ƙawancen jami'an soji da 'yan sanda na Afirka ta Kudu sun kama 'yan ƙasashen waje akalla 200 da ke gudanar da aikin haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba a ƙasar. 'Yan sandan ta Afirka ta Kudu sun ce galibin mutanen na zaune ne a ƙasar ta haramtacciyar hanya ba tare da cikakkun takardu ba. To ƙarshen shirin baki ɗaya kenan, a madadin Abdullahi Tankwabala, editan da ya tsara shirin, sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an ji muku.
1: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanku da wannan lokaci sannan ku da kasancewa da zango na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bona tare da Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa jigajigan adawa a Najeriya da ma sauran yan kasa sun shiga mahawara kan umarnin shugaban kasar na ganin an bankado asirin yadda aka kafa ta hukumar bogi a fadarsa da ke karɓar biliyon nerori cikin kasafin kuɗin ƙasa.
2: Yaya za a ce an shiga an fasa gida an yi sata kuma an bar mai gadi wanda a karkashin idonsa barayi suka zo suka wuce bai yi ihu ba sanda aka bangalo sata sai na a ce a bar shi a waje ya bincike.
3: Kai yanzu ka zaci cewa haka kawai siddan wani mutumin da bai da daurin gindin hukuma za a iya bashi wannan dama?
1: To rahotanni na ƙara fitowa kan yadda Ghana ta soke karɓar bakuncin shugaba Ramaphosa na Afirka ta Kudu a ƙasar ta sanadiyar kyamar baki da ake nuna wa baƙar fata wato xenophobia. Shi ko shugaban Amurka Trump ya shelanta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta da Iran bayan har ramar gayyar da Iran ɗin ta kai wa sansanonin sojin Amurka da ke Bahrain da Kuwait. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Abdulrahman Hassan. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
4: Jagorar jam'iyyar masu kyamar baki a Faransa Marine Le Pen ta kaddamar da yakin neman zabe duk da shari'ar da take fuskanta. Farashin danyen man fetur ya yi tashin gwauron zabi a bisa kasuwanni bayan da Donald Trump ya ce zai kawo ƙarshen tsagaita wuta da Iran. Masu aikin ceto a China na can na isar da kayan agaji na abinci ga mazauna yankin da ambaliyar ruwa ta ratsa da su a kudancin ƙasar. Jagorar jam'iyyar masu ra'ayin kyamar baki Marine Le Pen ta kaddamar da yakin neman zabe duk da shari'ar da take fuskanta a Faransa. A jiya Talata, Le Pen ta sanar da takararta a zaben shugaban ƙasa. Yan sa'o'i kaɗan bayan kotun ɗaukar ƙara ta Paris ta amince da hukuncin da aka yanke mata na karkata wasu kuɗaɗen majalisar tare Turai. Sai dai rage rashin cancantarta na tsayawa takara daga tsawon watanni 45 zuwa 30 ya ba ta damar tsayawa takara a zaben na tafe. An kuma yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru uku na zaman gidan yari da kuma shekara guda da na'urar sa ido ta electronic a hannu. To amma ɗaukar ƙara na ƙarshe da ta yi ya dakatar da aiwatar da wannan hukunci da aka yanke mata. Ana sa ran za a gudanar da zaben shugaban ƙasar Faransa nan gaba a ranar 18 ga watan Afrilu da kuma 2 ga watan Mayu na shekara ta 2027. Farashin danyen man fetur ya ƙaru bayan da Donald Trump ya ce zai kawo ƙarshen tsagaita wuta da Iran. Sakamakon sake ɓarkewar rikici bayan hare-haren da Iran ta kaiwa jiragen ruwa a mashigin tekun Hormuz. Yanzu haka farashin gangar danyen man fetur ya tashi da kashi 6.45 zuwa $70 da yanka. Hukumar tsaron teku ta Birtaniya UKMTO ta rito cewar an kaiwa jiragen ruwa uku hari a mashigin Hormuz cikin sa'o'i 24. Qatar da Saudiya sun zargi Iran da kai hare-hare guda biyu. Yarjejeniyar da aka sanya hannu a ranar 17 ga watan Yuni don kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Isra'ila, Amurka da Iran ta tanadi sake buɗe mashigin teku na Hormuz mai mahimmanci da kuma ɗage takunkumin da Amurka ta ƙaƙabawa man fetur na Iran. Amma a halin yanzu Amurkan ta ce ta dawo da takunkumin karya tattalin arziki kan man fetur na ƙasar Iran. To labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. A halin da ake ciki kuma Amurkan ta kaddamar da sabbin hare-hare kan mashigar Hormuz a matsayin martani kan harin da Iran ta kai kan wasu jiragen ruwa a yankin. Hukumomin Tehran sun sanar da cewa za su mayar da martani kan sansanonin Amurka da ke kasashen Bahrain da Kuwait. Shugaban majalisar wakilan Iran Mohammed Bahar Khalibaf ya ce a shirye suke wajen mayar da martani kan Amerika. Masu aikin ceto a China na can na isar da kayan agaji na abinci ga mazauna yankin da ambaliyar ruwa ta ratsa da su a kudancin kasar. Yayin da suke ci gaba da neman waɗanda lamarin ya shafa bayan mamakon ruwan sama hada da iska da ya haddasa fashewar madatsar ruwa tare da kashe mutane guda 17. Ruwan sama mai ƙarfi ya afkawa sassan tsakiya da kudancin kasar China a cikin ƴan kwanakin nan. Yanzu haka dai akwai barazana cewa mummunar guguwa za ta mamaye gabar tekun gabashi a wannan ƙarshen mako. A yankin kudancin Gonsi da ya fi fama da iftala'in guguwa, mutane 6 sun mutu sannan 11 sun ɓace. Kana an kwashe mutane aƙalla 130,000 bayan ruwan saman da ya biyo bayan guguwar Mayas a cewar hukumomi. To labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: To Agida Abdulrahman Hassan da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin na yau za ku je da jagora adawa a Faransa Marine Le Pen ta ayyana tsayawa takarar shugabancin kasar a zaben baɗi. Duk da hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke wanda ya jefa ta cikin hali na tsaka mai wuya. Muna tabbata shirin mata da ƙananan yara na abu namu da kuma darasin rayuwa. Har ma da ra'ayin matasa kasancewa yau take Laraba ta bawa razan samu. To amma bari mu fara da dambarwar diplomasiya. A daidai lokacin da tsamin dangantaka ke ƙara fitowa fili tsakanin Afirka ta Kudu da sauran ƙasashen Afirka cikin sa'ar da Ghana. Sanadiyar ƙyamar baƙi da ake nuna baƙar fata a Afirka ta Kudu wato xenophobia. Rahotanni na ƙara fitowa kan yadda Ghana ta soke karɓar baƙuncin shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta Kudu Accra a watan Agustan gobe. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilinmu Jamila Ibrahim mai zango.
5: A yayin da mashaharanta a Ghana ke ci gaba da yin fashin baki akan al'amarin, musamman dai har ila yau kan kisan ɗan Ghana mai shekaru 40 da ya wakana a ƙasar da ake zargin ƴan fashi ne suka far masa, kamar yadda rahotanni ke cewa abin duba a nan dai shine koshin gwamnatin Ghana ta ɗau wannan mataki ne domin kwantar da hankula a duk ɓangarori da al'amarin ya shafa, ko kuwa yunkurin bitan wani sauyi ne a matakin diplomasiyya. Inusa bawa ƙwararre ne a nazarin harkokin tsaro da hulɗar tsakanin ƙasa da ƙasa da yiwa DW wannan jawabin.
6: Idan Ghana suka wasa har suka bar yazo abu biyu ne. Ghanaians za su yi tar, za su gwada jan ido, za su nuna bacin rai kan abin da ke faruwa ma Ghanaians da ke zaune cikin ƙasan Afirka ta Kudu. Saboda shi an ce ya dakata har abubuwan da ke faruwa ya zo kasa. Amma wannan ba zai iya ya bata komi ba ta kan harkan diplomasiya. Amma wannan kuma da Ghana suka yi shi wannan zai zo gyara, ya bar South Africa su san kaman in suka yi wasa za su yi rashin abubuwa daiwa ta kan harkan kasuwanci. Mataki ne mai kyau da Ghana ta doki.
5: Kuma dai ta fannin tattalin arziki da sanin ƙarfin Afirka ta Kudu a fuskar harkokin cinikayya, kasuwanci da saka hannayen jari, babbar tambayar ita ce shin ko da akwai wani mummunan tasiri ga hulɗar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu har ma ya shafi wasu ƙasashen yammacin Afirka, sai dai haka ta bata cimmaruwa ba. Ga samun ƙarin bayani daga ƙwararru ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton, sai dai Vincent Magunya mai magana da yawun fadar shugabancin Afirka ta Kudu ya yi bayani dalla-dalla kan matsayar gwamnatin Afirka ta Kudu bayan yaduwar rahotannin da ke cewa gwamnatin Ghana ta soke shirin karɓar baƙuncin Ramaphosa a watan gobe.
7: We are disappointed with the manner in which,
5: yace muna matukar takaicin yadda aka tafiyar da wannan batu da kuma yada rahotanni a kansa, domin hakan baya nuna ainihin yadda lamarin yake. Tunda dadewa an riga an cimma yarjejeniyar cewa Ghana ce za ta karbi baƙuncin kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen Ghana da Afirka ta Kudu Ghana South Africa by National Commission BNC. Wannan taro ne na yau da kullum dake bisa ga tsarin sa da kuma karfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu. Taron irin sa na ƙarshe an gudanar da shi ne a shekarar 2024 a Afirka ta Kudu, wadda ta karbi bakuncin sa. Kuma bisa ga dacewa Ghana ce za ta karbi bakuncin taron BNC na gaba, kuma wasiƙun da ake musayar su a yanzu tsari ne bisa ga al'ada kawai domin tabbatar da abin da aka riga aka amince da shi. Ba buƙatar neman izini bace, ba kuma roƙon gudanar da ziyarar ƙasa bane. kuma bakin amincewa da ziyarar bane. Ghana dai kawai ta nemi a dake taron ne zuwa wani lokaci, amma daga baya an karkatar da akalar batun tare da bada rahoto da baya nuna gaskiyar abin da ya faru.
7: A rejection which is not the case.
5: Sai dai ta fuskar masu sharhin jaridun yau da kullum da ya shafi Ghana da wasu kasashen waje. Aliyu Shaibu Muhammad da aka fi kira da Baba Ali Top 10 yayi tsokaci ne akan ja'in jaryana mai cewa
8: wasu na ganin kamar an yi rashin kyauta, wasu na ganin kuma an yi daidai, amma abinda mahanga ya fi hangawa shine mutane sun fi kyauta zaton cewa matakin yayi daidai, saboda ko a cikin tsarin diplomasiya akwai hanyoyi da ake bi, wanda a Hausa ake cewa rama cuta ga macuci ibada ne. Kalla yanayin da aka dauka na cutar da al'umma, idan yanzu aka ba shi dama shugo wannan yana nuna kamar an wofatar da rayukan mutane da dukiyoyinsu da komai kenan. Shugaban kasa yana amanna da matakin da South Africa ta yi, amma matakin ne dauka yana nuna ya kyamace abin kuma yayi Allah wadare.
5: Jamila Ibrahim Mai Zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: To yanda dambarbar diplomasiya ke wakana tsakanin Afirka ta Kudu da Ghana kan nuna kyamar baki ga 'yan Afirka a Afirka ta Kudun, a Najeriya kuwa muhawara ce ta farke kan umarnin shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu na ganin an bankaɗo asirin yadda aka kafa wata hukumar bogi karkashin fadarsa da ke karɓar biliyoyin nerori a cikin kasafin kuɗin ƙasa, inda ya baiwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ICPC wa'adin wata guda domin ta fito da gaskiyar zance. Ga wakilinmu na fadar mulkin Najeriya Abuja, Ubala Musa, da ƙarin bayani.
9: Kama daga gwamnatin da ke bisa mulki ya zuwa ga lokacin tarayyar Najeriya dai, har yanzu ana kai kawo bisa haihuwa ta lagarar mai ciwo. To sai dai kuma ta maza ɓangare na shugaban ƙasar Bola Tinubu dai da alaman sabon fata ga mazauna fadar gwamnatin ƙasa a ƙoƙari na wankin suna. Tinubu da ya umarci ƙaddamar da bincike a ɓangaren hukumar ICPC cikin tsawon wata guda dai, na daɗa fuskantar matsinin lamba a ƙasar yanzu haka. To sai da kuma fara binciken nan take ba tare da kaiwa zuwa ga dakatar da Fevivor Jabir Mila da ke zaman babban hamsin mulki a fara gwamnatin ƙasar. Daga dukkanin alamu ya gaza burge da dama cikin ƙasar da ke karatun da biyu. Salaman Dalan dai na zaman tsoho na minista gwamnatin ta shuɗe, da kuma ya ɗauki lokaci yana kallon rikicin.
2: Shugaban ma'aikatansa mai lura da kofan shigan gidansa, yaya za a ce an shiga an fasa gida an yi sata, kuma an bar mai gadi wanda a karkashin idonsa barayi suka zo suka wuce sun je sun fasa, bai yi ihu ba, bai ta da wani jijiya ba, bai yi kara ba, sanda aka bangalo sata sale na a ce a bar shi a wajen bincike. Babu, Tinubu dai ya bar shi a wajen domin ya ci gaba da yi wa bincike zagon kasa.
9: Sannan hankali dai ana kallon kawai da kai na ma'aikatu da hukumomi na gwamnatin tarayyar a cikin badakalar adeniyin, kuma kama daga ofishin akanta na ƙasa zuwa babban banki ko ma ita kanta fitar dattawa dai. Lokaci na sassa na gwamnatin tarayyar Najeriya na tururo nesan ta kai da babban rikicin. Mu baka ladima dai na zaman jego a cikin gidan adawa tarayyar Najeriya, da kuma ce babu alamu na gaskiya cikin matakin da Tinubu.
3: Kai yanzu ka zaci cewa haka kawai siddan wani mutumin da bai da daurin gindin hukuma za a iya bashi wannan dama? To wannan kafa bincike duka soki burutsu ne don a yaudarar da 'yan Najeriya har lokaci ya wuce, shikenan a manta da zancen. Idan ana son a yi bincike na almunda ana, ina kuɗaɗenmu da aka karɓo bashi me aka yi da su? Ina son talakan Najeriya ya tambayi kansa, shin a gidansu ko a unguwarsu ko a ƙauyensu menene ya gani da wannan maƙudan kuɗaɗe da ake karɓowa bashi aka yi da shi?
9: Duk da an batoba Jabir Milan dai, daga dukkanin alamu ba shi cikin tunani na masu mulki na ƙasar. Dakatar da babban hafsan ba tare da kaiwa zuwa ga sakamako cikin batun na binciken mai tasiri ba. Abdulaziz Abdulaziz dai na zaman kakaki na shugaba Tinubu.
10: Shugaban ma'aikatan fada shugaban ƙasa, duk da cewa shi wannan mutum zarge shi da wani abu na ba daidai ba, in an fara bincike ne an ga cewa akwai ƙanshin gaskiya, domin wannan mutum ba mutum ne wanda yake ma da sunan na kirki ko kuma wata record mai kyau da za a ce ma in yayi magana kawai sai a hau a zauna ko kuma a ce za a hukunta wani a kan shi. So adalci shine idan aka fara bincike, in abinda bincike ya nuna cewa ko akwai alamun cewa lallai akwai ƙanshin gaskiya, to a ga lokacin ne za a ce ya kamata a daftar da shi ko a sashi aje mukaminsa kafin a ƙarasa.
9: Abin jira a gani dai na zan mataki na gaba a ƙoƙari na neman amsar da ta tsaura kai na 'yan ƙasar da ma baƙinta. Ubala Musa, DW Hausa, daga Abuja a Najeriya.
1: To kada ku shafa, kuna tare da zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bona tare da James. Za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram. har ma da tashoshin FM abokan hulɗar mu a Najeriya, Niger, Ghana da Senegal. Haka zalika muna gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.

0: Jagorar adawa a Faransa Marine Le Pen ta ayyana tsayawa takarar shugabancin kasar a zaben baɗi. Duk kuwa da yadda hukuncin kotun ɗaukar ƙara ya jefa ta cikin hali na tsaka mai wuya. Ana sa ran shugaban jam'iyyar ta RN mai tsananin kyamar baki Jordan Bardella ne zai mai gurbinta a takara. Matakar ta gaza kai labari. Wanda shi ma ke da aƙidin siyasa da ke kamanceceniya da na shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz. Muhammad Awal Balarabe ya haɗa mana rahoto kan wannan batu.
1: Kotun ɗaukaka ƙara da ke Paris ta amince da hukuncin da aka fara yankewa tun da farko akan Marine Le Pen saboda karkatar da kuɗaɗen majalisar ƙungiyar tarayyar Turai da ta yi. Duk da cewa a ƙa'ida wannan hukuncin ba ta hana ta shiga zaɓen shugaban ƙasar Faransa na 2027, amma takararta ba ta da tabbas saboda kotu ta umarci sanya mata na'urar sanya ido, lamarin da a baya ta ce zai kawo cikas ga yakin neman zaɓe. Duk da cewa Marine Le Pen ta bayyana aniyar tsayawa takara, amma hankali ya koma kan Jordan Bardella, shugaban jam'iyyar Rassemblement National mai shekaru 30, wanda kuma ke da kusancin siyasa da Marine Le Pen. Kuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa dukkaninsu biyu za su iya lashe zagayen farko na zaben shugaban kasar Faransa gagarumin rinjaye. Sai dai tsohon Firaminista Edouard Philippe na jam'iyyar Horizon mai matsakaicin ra'ayi ya kasance wanda yake da ƙarfin ƙalubalantar Le Pen ko Bardella a zagaye na biyu. Idan ya yi nasarar haɗa kawunan masu zaɓe da ba sa son nasarar Rassemblement National. Duk da cewa haka ya taɓa kasancewa a zaɓukan baya, amma haɗa gwiwa don kawar da jam'iyyar da ke da tsatsauran ra'ayin siyasa kamar Rassemblement National a Faransa ko kuma AFD a Jamus ya kama hanyar zama tsohon yayi. Inji Jacob Ross, ƙwararre kan siyasar Faransa a hukumar harkokin waje ta Jamus.
2: Es wird ganz häufig auf beiden extremen des politischen Spektrums.
1: Yace wannan matsaya ce da jam'iyyun Faransa biyu masu tsatsauran ra'ayi suka saba bayyanawa na rinjaye ko mamaye komai da Jamus ke yi. Ma'ana Jamus na dama abin da ake sha a Brussels a ƙarƙashin hukumar zartaswa ta ƙungiyar tarayyar Turai, inda take raunana matsayin Faransa ta hanyar dokoki da ayyukan gudanarwa. Jam'iyyar Rassemblement National ta haɓaka ne bayan da jagorarta Marine Le Pen ta nisanta kanta da wariyar launin fata da mahaifinta Jean-Marie Le Pen ya yi ƙaurin suna a kai, inda maimakon haka ta rungumi tsarin jawo masu matsakaicin ra'ayi a jika. Sannan jam'iyyar RN ta nesanta kanta daga jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayi na ƙasashen waje tare da fara ɗasawa da jam'iyyu masu matsakaicin ra'ayi. Saboda haka ne Le Pen da Bardella suka juyawa jam'iyyar AFD ta Jamus mai kyamar baki baya saboda tsaurin ra'ayin siyasarta. Alhali jam'iyyun biyu na da manufofi iri ɗaya, musamman ma dai yaƙi da bakin haure tare da nuna shakku kan ƙungiyar tarayyar Turai. A ɗaya hannun kuma Jordan Bardella ya gana da jakadan Jamus a Paris a farkon shekara, kuma wata hira da jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung ya yaba wa shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz game da wasu manufofinsa, ciki har da yadda yake tafiyar da matsalar kwararar baki. Jacob Ross ya ce wannan sabon abu ne a siyasar Faransa, saboda a baya 'yan siyasa na RN da wasu sauran jam'iyyu suna sukar Jamus ne akai-akai. Ofishin shugaban gwamnatin Jamus bai ce uffan game da kiran da Bardella ya yi ba, amma Jacob Ross yana tsammani cewa za a samu takaddama imma a tsakanin hulɗar Jamus da Faransa ko kuma a matakin EU ne.
2: Es wird natürlich einen gewissen Vertrauensverlust geben und viele Friktionen.
1: Yace tabbas za a iya samun rikice-rikice masu yawa kan batutuwan siyasa, misali a manufofin makamashi. Idan Faransa saɓanin Jamus da ta dogara gaba ɗaya kan makamashin nukiliya ta janye daga shirin wutar lantarki na Turai, amma ba komai ne zai lalace idan ɗan takarar Rassemblement National ya nasara ba. Kazalika idan Faransa ta rage gudunmawar da take bayarwa a EU kamar yadda Bardella da Le Pen suka alkawarta, Jamus ba ta da niyyar biyan ƙarin kuɗin karo-karo, lamarin da zai iya haifar da rikici tsakanin Faransa da Jamus.
0: To a gaida Muhammad Awal Balarabe, yanzu kuma sai rikicin gabas ta tsakiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya shelanta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta da Iran, biyo bayan hare-haren ramuwar gayya da Iran ta kai kan sansanin sojin Amurka da ke ƙasashen Bahrain da Kuwait. Mahmud ya yi azari, ya yi kuma da ƙarin bayani daga alƙahirin Masar.
3: Shugaban Donald Trump ɗin da ya shelanta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta da Iran ɗin ne a yayin da yake halartar taron ƙungiyar NATO a birnin Ankara na ƙasar Turkiyya. yadda ya fito fili ya bayyana cewa yarjejeniyar ta zo ƙarshe bayan musayar mutar da ɓangarorin biyun suka yi ta yi da juna kan yankin tekun fasha da ma kan sansanonin amurka da ke yankin gulf yana mai siffanta sabbin jagororin ƙasar ta iran da marasa lissafi yace suna da matsala suna da taɓin hankali don haka ni a wajena batun wannan yarjejeniyar ya ƙare za mu cimma yarjejeniya da su mu dandale kan batutuwa a wurin tattaunawa da su kana su fito bayanan jama'a su musanta hakan ba zan ɓata lokaci na ina tattaunawa da irin waɗannan maƙaryata mai yaudara mahaukatan ba to sai da duk da waɗannan zafafa kalaman na ɓatanci ga jagororin ƙasar ta Iran shugaba Trump ɗin ya ce ba zai hana jami'an diplomasiyarsa cigaba da tattaunawa da su ba idan har suna buƙatar hakan ko da yake a wurinsa hakan ɓata lokaci ne kafin hakan dai amurkan ta zargi iran da ke ta yarjejeniyar ta hanyar kai hare-hare kan jiragen ruwa na kasuwanci guda uku a mashigin hormuz lamarin da ya sanya rundunar sojin amurka da ke yankin gabas ta tsakiya wacce ake wa inkiya da centocom ta kai farmaki kan wurare daban-daban har kimanin 80 a cikin ƙasar ta iran da ma kan ƙananan jiragen ruwan yaƙi na dakarun juyin juya halin iran har guda 60 lamarin da ya sanya ita ma iran ɗin ta mayar da martani ta hanyar harba makamai masu linzami da ayarin jiragen yaƙi marasa matuƙa kan sansanonin sojin amurka da ke ƙasashen bahraini da kuwait bugu da ƙari gwamnatin trump ɗin ta soke lasisin wucin gadi da ta ba wa iran ɗin na sayar da man fetur ɗinta a kasuwannin duniya wanda hakan na ɗaya daga cikin manyan rangwamen da aka yi wa ƙasar ta iran bayan ƙulla yarjejeniyar tsagaita wutar da ta yi da amurka a ranar 17 ga watan yunin wannan shekarar a nata ɓangaren ƙasar iran ta sake jaddada aniyarta ta rama wa kura aniyarta a duk lokacin da amurka ta takale ta da faɗa ba tare da la'akari da irin sakamakon da hakan zai haifar ga yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da ke tsakaninsu ba ko ma batun tattaunawar da ke ci gaba da yin tangal-tangal baƙir galibab shugaban majalisar dokokin iran ne da ya siffanta kuraren shugaba na trump ɗin da maganganu irin na mashaya yana mai dagewa kan cewa ƙasarsa a yanzu bata damu da sai ta cimma wata dawwammamiyar yarjejeniyar zaman lafiya da amurka ba muddin amurkan za ta ci gaba da amfani da salon nuna isa daga daira a ta'amalin da take da ƙasarsa yana mai jaddada cewa babban abin da suka sa gaba a yanzu a daidai lokacin da suke zaman makokin shahidansu shine ɗaukar fansan layukan waɗannan bayin Allah da amurka da isra'ila ke bugun kirjin yi musu kisan gilla
4: to ba a tashin mudafa'an iran
3: ya ce dakarun sojin iran da suke shirin ɗaukar fansa na rayin shahidanmu da suka kwanta dama a shirye suke su koyar da darasin da ba za a taɓa mantawa da shi a tarihi ba ga wannan mungun shugaban na amurka
4: zalimin amurka shabab
3: tuni dai kasashen Qatar da Pakistan masu shiga tsakani don ganin an samu dawwammamen sulhu tsakanin kasashen biyu suka yi kira gare su da su kai zukatansu nesa su kuma guji yin lafuzan da za su kai ga gujewar yarjejeniyar da ke ci gaba da yin tangal-tangal da ke tsakaninsu Mahmud Yaya Azare DW Hausa daga birnin Alkahiran Masar
0: Tare wannan muka kawo ƙarshen rahotannin da muke muku tanadi a wannan zango.

0: Yanzu kuma ga shirin mata da kananan yara da zamantakewar iyali.
1: DW Abu namu.
2: A yau shirin Abu namu zai mayar da hankali ne bisa kan dadaddiyar al'adar nan ta shigida, wanda yanzu haka yake tafiya daidai da zamani a tsakanin mata. Masu sauraron mu, sunana Ramatu Isa Wanke, kuma ni nake muku sallama tare da farin cikin kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Abu namu magani a kwabe mu.

0: Madalla, kamar yadda kuka ji tun a farkon shirin, a yau zamu duba yadda mata suke yin ado da shigida ne domin kawa da kuma jan hankalin maza zuwa a gare su.
1: To shigida dai yana da muhimmanci sosai a wajen maza kuma a wajen mata. Sannan kuma yawancin mata suna unhwani da shigida. To shigida yana da kyau ga jikin mace, ba a so mace ta zamana babu shigida ga jikinta. Akwai mazan da suke cewa su shigida yana ɗauke musu hankali ne. Wasu ko babu ruwansu. Me yawanci duka suna son a sa musu shigida.
0: Uwar gida Amina kenan. Ɗaya daga cikin matan da suke sayar da shigida. Shigida dai ya kasance kala-kala, kama daga na ado har ya zuwa na mallaka. Akwai ma shigidar da ake tsimawa a cikin turare na gargajiya, turare wanda ya sha haɗin itatuwa kala-kala na sirri, wanda sai mace da ta isa kanta take saka shi. Amma fa ba ni na faɗa ba, bari in bar ku da Fatima Aliyu, ɗaya daga cikin matan da suke irin wannan haɗin na shigidar, ta ƙara sa muku bayani.
2: Sosai ma akwai shigida ta mallaka, akwai ta wadda ake haɗi ce, wannan kuma da masu turaruka suke haɗawa, waɗansu malamai ma na haɗawa. Akwai kaloli-kaloli, akwai wadda ake ruɓata, ana iya ba ta lokaci ma tana ruɓi tsatsimi, dai zan ce tunda a tsimi an yi gane wannan kalma ta tsimi. Za a tsima ta tsima da ruwan turare da abubuwa wanda inda mace ta yi amfani da ita, to alhamdulillah za ta samu biyan bukata bangaren ta da mai gida. Shi yasa mafi akasari ma suke cewa wannan shigidai bai kamata mace ta yi amfani da ita in ba tana da aure ba. Kin ga akwai illoli da yawa da take da haɗarurruka ma ga wacce macen da ba ta da aure ta yi amfani da ita. Akwai ta sosai. Ne kaloli-kaloli wadda ba ta da komi, ita kuma wadda ba a haɗa ta da komi ba, ita ana yin ta don kwalliya ce. Wata kuma ana yin ta ne don jan hankali, wani namiji yana shawon ya ga mace da shigida. In ce miki ba yanzu ba ma ga namun zamanin, tun ga lokacin da mutanen mu na da suna amfani da shigida, suna yin shi domin kwalliya, kuma ana sa ma yaro don sha. Amma a yanzu shigida an ba ta wani launi na daban, launi irin haka na mace da ta san kanta, ko mace da take jin kanta, ko mace da ake kira da suna gabdu ko zanturu mai jin kanta dai, wadda ta san kanta. To ya kamata a ce tana aiki da shigida saboda jayo hankalin mijinta, sannan na kimanta kan kanta ma, musamman irin mazan yanzu da suke son kula da tarbiyya, suke amfani da shigida. Gaskiya ba ɗaya take da wadda ba ta amfani da shigida.
0: Shigida dai yana sasanta ma'aurata kuma yana ba mace mahimmanci sosai, a cewar Ummul Khair, ɗaya daga cikin matan da suke amfani da shi sosai.
3: Kuma yanda aka ce yana yin acirin ɗin maza, wallahi haka nan ne. To ke gani yanzu alal misali ni gaskiya ina da shigida kuma ina sa shigida, amma sa shigida na kaman yana da ka'ida ne. Idan mai gida baya nan ina cirewa in aje, saboda shi ne nake sawa, amma in yana nan zan ɗauko in sa, saboda da bakin shi ma ya ce mu kin ga ina ganki da jigida ina jin daɗi. To ke gani ai ko ba a ce ba, ke gani ai ya riga ya faɗi da bakin shi. Da akwai ma wayanda ma nake gani ma suna faɗa da matansu saboda ba su sa jigida, kuma wallahi yana yin acirin ɗin namiji sosai. Ke wallahi ku haɗa ma kuka yi, in ka sa jigida wata jigidar ba tana abin ganga, tana sasantawa saboda kukan nan nata cakwai-cukwai. Sai ki ga mai gida ya sauka miki mukwai, sai ki juya shi kamar waina ga tanda. Akwai na lendi, akwai na madi, akwai na makredi, akwai na jedi, akwai na vandredi wanda take sawa, akwai na samedi, akwai na dimashi, akwai kuma na haɗa da miji, akwai na sasantawa. Wallahi ke gani ko da haka jigida tana da muhimmanci sosai, musamman ma ga ma'aurata, musamman ma ga mata aure. Kuma duk diyamacin ta kai diyamaci ya kamata a ce tana da jigida, don ko shi ƙara cire yana ƙara ma mace muhimmanci, yana kuma ƙara mata daraja gaban mai gidanta, kuma yana attiring attention ɗin mai gida. Amma dai mata su kiyaye da sa mai kuka, idan mai gida baya da muradi sai a sa mara kuka, amma akwai muradi sai a sa mai kuka.
0: To bari mu waiwayi ɓangaren maza don jin ra'ayinsu, inda Abdulaziz da kuma Umar suka yi ƙarin bayani da cewa
4: Ramaku shigida kwalliyar gargajiya ce wanda har yau yana dukan hankulan mazaje. Ko da yace kwalliya ce ta boye, amma sai in ce miki yau yawanci mu mazaje, yawanci in kin doka akan kashi 100 kashi 99.9 duk suna son jigida. Domin ni a nan gani jigida yana sa yana ƙara danƙon soyayya na ɗaya kenan. Jigida wannan duk macen da ke kwalliya da ita, a musamman cikin birane ake ganin kamar mace ce wadda tana da tsafta, domin macen da har ba ta da tsafta ba ta saka jigida. Kuma haka nan ne in kin ta yi ƙauye ma, yau a cikin ƙauyukanmu macen da take jin kanta dole sai an yi da shigida. Kuma baki wani misali, a lokutan baya kike ganin mata suke kwalliya da shi ko da ke a ɓoye ne, amma yau zamani ya kawo da akwai matan da har saman kaya an yi wanka an sha kwalliya sai ki ga an ɗora saman kaya, yawanci yana jan hankulan mazaje. Ke barin takaita miki shigida wannan dan namijin da kake ji kukan jigida ko a cikin ɗakin ka ne sai hankalinka ya tashi, kenan yana sa mace ta mallake mijinta. Kuma a gaskiya ni a karan kaina nake ganin duk macen da ba ta sa jigida to da saura ba ta waye ba, duk macen da ba ta alaƙa da jigida a cikin kulliyar da take nake ganin kaman da saura.
5: Wannan zigidan to lalle tabbat yana birge ni sosai, saboda duk abinda zai sa mataka ta birge ka ka ga shawarta, to ya kamata a ce ka taimaka ko ita ba ta sai ba kai ka sai mata. Idan ni yanzu haka waɗannan zigidan inda gane su a kasuwa waɗanda sun birge ni na ƙwarai ne waɗanda ake yayi, to ko ba ta sai ba ni ina so su in kawo mata domin ta sa. Wannan ba matsala ba ne, duk abinda mutum matar shi na kwalliya wanda zai gyara ta, za ka ganinta ta baka shawa ko ƴan kunni ko sarƙa ko hijabi, duk da abinda dankanci kwalliya lalle ni ina gani ko bata sai ba ni ina saurara in bata.
0: To sai dai a ra'ayin mamman Rabiu, mace ta kasance dai mai mutunta mijinta yakin ne jigida ta biyo baya.
6: A wani guri wannan jigida da kike faɗi ba a santa ba, a wani guri kuma akwai ta. To ni dai ra'ayina da zan bada akan wannan tambaya, mace ta zamanto mai mutunta mijinta, mutunta miji duk ya yi komi wasu abubuwa wanda zai bada zaman lahiya, kuma sauran wasu abubuwa duka daga baya suke zawa insha Allah. Amma wannan mutuntawa shi ne nake ganin ya yi komi da mace za ta yawa miji a yi zaman lahiya.
7: Jamus sai Jamus, Jamus sai Jamus, Jamus ai sai Jamus, Jamus ƴaƴan Jamus, abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu.
0: To da fatan dai shirin ya ƙayatar da mai sauraro, da fatan kuma mata za su ci gaba da mutunta mazajensu tare da saka shigida don jan hankalinsu. Sunana Ramatu Isa Wanke, daga nan sashen Hausa na DW. Sai wani lokaci idan mun sake haduwa da yardar mai duka.

0: To da fatan shirin ya kayatar, yanzu kuma zamu je ga shiri na gaba da ya shafi shi ma rayuwar al'umma.
1: DW darasin rayuwa.
2: Tsawon fiye da shekaru 50, miliyoyin matasan Najeriya sun yi aikin hidimtawa ƙasa da ake kira da NYSC. Wasu sun samu abokai na har abada daga wasu ƙabilu, wasu kuma sun haɗu da abokan rayuwarsu, wato miji ko mata. A gefe guda kuma wasu sun fuskanci matsalolin tsaro, wariya da sauran kalubale.
3: Daga ranar da na saka kafa na baro gida, na taka na je Adamawa NYSC camp, na fahimci lalle lalle wanda duk ka gani cikin harkar NYSC ya wuce rini.
4: Yake dan Fordyo University na je Sokoto. In aka ce daga wani university kikai da graduate, na ce Sokoto, za a ce a'a, Sokoto suna da university, dama wurin nan akwai mutane.
2: A daidai lokacin da gwamnatin kasar ta sanar da yunkurinta na yi wa shirin garan Bawul, shirinmu na darasin rayuwa a wannan makon zai nazari kan yadda shirin na NYSC ya samar da fahimtar juna a tsakanin yankunan kudanci da arewacin kasar masu ƙabilu mabambanta. Za kuma mu ji irin fa'idar da wasu sauye-sauye da za a yi za su iya samarwa. Ni ne Zaharuddin Umar Dutsen Kura, da fatan za ku kasance tare da mu. Jama'a, barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke duba irin darussan da ake dauka al'amuran rayuwa. Za mu bude shirin da wannan rahoton da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mamu daga Katsina.
5: Matasa kan yi ma Najeriya wani kallo ko kuma hasashe, musamman 'yan arewacin kasar da basu taba zuwa kudanci ba, da kuma 'yan kudin da basu taba zuwa arewaci ba, amma zuwa yi ma kasa hidima na canza musu tunani da koyar da su darsa yadda Najeriya take. Yasir Gana wani matashi ne a arewacin kasar da ya gudanar da hidimar ta NYSC a kudancin Najeriya.
6: Kafin zuwa na NYSC, na kasance ina kallon Najeriya da ƙabilu daban-daban, wanda a sakamakon jita-jita na mutane kan wasu ƙabilu musamman na yankin kudu, ya sa ina kallon su a matsayin waɗanda ba sa son mu ƴan arewa. Amma a sakamakon bautar ƙasa, zaman da na yi da su cikin kamp ya sauya tunanina sosai. Mun zauna lafiya, ba nuna wani bambanci, sai dai lokacin ibadan kowa ya je ya yi nasa ibadan.
5: Wasu matasan kuma kan yi zumuɗin zuwa yi wa ƙasar hidima, saboda suna da wani tunani na daban da irin abubuwan da al'umma kan faɗa, amma kuma da sun je abin sai ya sauya. Wannan na daga cikin matashiyar da ke ma ƙasar hidima a halin yanzu.
3: Sunana Zainab Muhammad Daniel. Tun lokacin da ma ina secondary school, ina kallon duk wanda na gani cikin kakin NYSC, kai wannan ai ba ma wani muhimmanci ne da shi ba. Amma daga ranar da na saka kafa na baro gida, na taka na je Adamawa NYSC camp, na fahimci lalle lalle wanda duk ka gani cikin harkar NYSC ya wuce rini, kuma ba ƙaramin mataki ne ya taka ba, sannan kuma yana cikin gwagwarmarar rayuwa.
5: Gwamnatin Najeriya da ta kirkiro shirin yi ma ƙasa hidima, wato NYSC, a lokacin gwamnatin mulkin soja ta General Gawan, da nufin hada kan 'yan ƙasar, inda ake tura matasan kudancin ƙasar zuwa arewaci, su kuma 'yan arewaci a tura su zuwa kudanci, abinda ke koyar da dukkanin ɓangarorin darussan rayuwa. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
2: To madalla, Aisha Falki, mai shafin Nozan Hibiscus a Instagram, na cikin waɗanda ke aikin ƙarfafawa matasan da ke bautar ƙasa gwiwa kan su kama sana'a a ƙarƙashin wani shiri da ta fito da shi da ake yi wa laƙabi da Lalita. Shekaru 18 da suka wuce ta yi nata bautar ƙasar. A wannan tattaunawar da muka yi da ita, na tambaye ta ko ta wace hanya wannan shirin na NYSC ya taɓa rayuwarta.
4: Nagode Malam Zaharuddin. Lokacin da na yi bautar ƙasa 2008, aka yi posting ina zuwa Edo, and zan iya cewa da farko dai gaskiya ban ji daɗi ba, saboda zan tafi south south, kuma gashi a lokacin ban daɗe da aure ba.
7: Can kudancin Najeriya kenan, yankin kudu maso kudu.
4: Kudancin Najeriya, sai ya ɗan Hausa na ni kaɗan, amma kuma da na je na ga garin, na ji daɗin mu'amala da 'yan garin. Sai na ga da gasken da daɗi a ce ka baro inda kake, ka je ka an ce tafiya mabuɗin ilimi.
7: Wani babban abu ne zaki tuna, ki ce kai har yanzu daga abubuwan da suka faru da ni ina tuna wannan abun, kuma har yanzu ina ganin wannan abun ya min tasiri.
4: Lokacin da na je Edo, for example, in mutum ya mun magana sai in ce amma sai a ce where is your ring ka gani
7: su suna gani idan kin yi aure dole sai kin sa zobe
4: dole sai da zobe mu kuma arewacin Najeriya ba wani zancen zobe
7: a yayin da kike bautar kasar akwai wata kila wasu kamar abubuwa na gaibu da ake dangantawa da wasu kabilu da ke da kika je kika gani kika cika wannan abun ashe abin da ake aibanta waɗannan kabilun ko kuma mutanen yanki kaza ba haka bane ba
4: in suka ji kai turanci sai su tsaya aya akai sai su ce su ba su taba ganin bahaushe ba sai mai gyaran takalmi ko mai baro dan haka ta yaya ne nake turanci na daya kenan na biyu kuma da yake dan Fordio University na je Sokoto in aka ce daga wani university kika yi da graduate na ce Sokoto za a ce a Sokoto suna da university dama wurin nan akwai mutane wani irin myopic thinking amma kuma you know in ka zauna ka fahimtar da su sai ka ga la ashe akwai wasu mutanen da su kwata-kwata babu ba sa bincike ba kawai
7: wata kila sun ga bahaushiya tana zuba turanci haka ga girama ga bin ka'idojin sa su ce a me yake faruwa ne mu kuma muna jin Hausawa ha koko Hausawan da muke gani Hausawan da muke sani ba haka suke bake kuma gashi kina zuba turanci
4: tabbas kuma ka sani na dau turanci zuba nake da gudu da shi
7: sosai ai turancin nake ne nauyi ne gyaran da yanzu gwamnatin shugaba Tinubu ta ce za ta yi wa shi wannan shiri na NYC na san kin karanta wasu daga cikin gyararrakin musamman bangaren sana'o'i wanda anan ne ke kike aiki ka fada da ita hukumar ta NYC ya kika kalli wannan bangaren gyara din da aka ce wato bunƙasa sana'o'in da kuma kamar mai da shi sati 6 yadda za a koya musu sana'o'i
4: kamar yanzu yadda suke yi na Sa'id din tunda lokaci ne na sati 3 kamar ba zai isa a ce mutun ya koyi sana'ar har ya zamana ya kai ya cimma burin shi ba sati 6 da aka ce za a yi zai tasiri akan abubuwa yawanci ina ji abubuwan da suke so su gyara din da yawa wani sa'ilin kamar yanzu mu mun iya mu zauna mu fada abu ba mu zauna mun ga shi holistic abun ba me yake cewa holistic
7: za a ba a duba shi duka ba misali ta kowane bangare
4: ni dai abin da na fahimta wurin sana'a gaskiya abin ya burge ni saboda yawanci ka san akalla ba a kasar ba mutum 400 ne suke shiga NYSC kowace shekara to ba yadda za a ce duka kuma ma'aikata za a iya daukan dukansu as ma'aikata ba zai yiwu ba sana'ar ita ce ni na san me sana'a ta mun yanzu shekara ta 20 ina sana'a taba wannan taba waccan na san da dadi a ce yau ba sai ka jira salari ba
2: Aisha Falke mai shafin Nozan Hibiscus a Instagram guda daga cikin matasan Najeriya dake tallafa wa hukumar NYSC wajen karfafawa matasa gwiwa kama sana'o'i kenan yanzu sai sashen mu na labari na inda muke kawo muku tattaunawa da wani wanda ke da alaka da maudu'in da muke tattaunawa
1: labari na
8: tunana Ibrahim Lawal na yi bautar kasa a Enugu State so kafin tafiya ta ina da kudirka da dama a cikin zuciyata sakamakon an yi karatu an gama akwai ya sana'a da muke yi wanda Allah ya sa da ita ce ma ta ci da mu makai makarantar nan har muka samu kwalin nan to sai nake tsammanin idan na je bautar kasa kamar wata dama ce na samu wanda zan iya tara kuɗi in dawo in investing na kasuwata to wallahi da naje cikin ikon Allah da yake duba da yanayin yadda ake cike na ƙasa sai abubuwa suka sauya suka canza yadda nake tsammani sai na zo na iske abun ba haka ba sai naga dan allowances din da ake ba mu 19,800 saboda 2016 ne sai naga kudin nan ba su ma isa ma in ci abinci ma in rayu ma zuwa wata daya to balantana har ice zan iya sayin wani abu in dawo in nemi jari da shi
9: amma kafin ka ji ana bauta ƙasa ya ka kalla abun kafin ka ji da abin da kai tunani
8: ai abin da nake kallon shi harko na rika dan jin shako ma da tsoro to wani irin yanayi ne zan cincika ina idan naje daga bisani da naje wannan dan sati 3 nan da muka yi akam sai naga duk wani tsoro da nake shi a cikin zuciyata an kwarinye man shi
2: to da kuma haka muka zo ga ƙarshen shirin na yau a madadin wakilin mu na jihar Katsina Najeriya Yusuf Ibrahim Jargaba sai abokan aiki a nan birnin Bon Zaharuddin Umar Dutsen Kura ake muku fatan alheri daga nan Jamus
0: To To da fatan masu sauraro an dafke darasi a cikin wannan shiri. Yanzu kuma za mu je ga rayuwanku a fannin da ya shafi matasa.
1: DW ra'ayin matasa. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku. Kan batun gwamnatin Najeriya da ta yunkuro domin binciken zargin yadda kamfanonin sada zumunta irin su Meta da Google ke ci da gumin kafafen yada labaran kasar ba tare da biyan kuɗi ko samun amincewa ba. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

Shirin ra'ayin matasa ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai ra'ayin Umar bin Haddabi mai yama. Yace DW Hausa maganar gaskiya bai kamata a ce gwamnatin Tinubu ta sake fitowa da wani tsari da ke kokarin takurawa kamfanonin sada zumunta irin na Meta da Google ba. Domin idan ta yi musu hakan, to hakikanin gaskiya harajin gare mu ne zai koma. Allah ya kyauta. Sai ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun Jikan Mani Dingas tare da baba na Siraja Mani Dingas da Buniya Tela Dingas daga Jamhuriyar Niger. Suka ce hanya ta farko a sa dokar da za ta ba duk wani dan Najeriya shiga tsarin samun kuɗi na kamfanonin ba tare da sanya wasu ka'idoji masu yawa ba. To lallai kamfanonin sadarwar ba sa bin doka, kuma gwamnati na sane da hakan, amma ta kasa daukar wani mataki sai yanzu da abin ya fara kamari. Amma idan hukumomin Najeriya za su tilastawa kamfanonin bin doka ta hanyar hukunta duk wani kamfani da ya karya doka, to lallai za a samu saukin lamarin. Sai ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun Atiku Dan Yarbawa Barbarejo da Jamilu Buhari Dangata daga Accra, Ghana. Suka ce yunkurin gwamnatin Najeriya na binciken zargin yadda kamfanonin sada zumunta irin su Meta da Google ke ci da gumin kafafen yada labaran kasar ba tare da biyan kuɗi ko zahalewar masu abin ba, hakan yayi daidai. Wannan wani abin ayaba ne da gwamnatin shugaba Tinubu ta yi. To sai dai kuma muna fatan wannan ba wani wayo ko dabara ba ce ta dadadawa masu kamfanonin watsa labaran ba, domin jawo su a jikin gwamnati.

gwiwa ta hannun yaro Biniya malamin makaranta tare da Alatta Isa Shawarama da Abdullahi Usaini Dukko tare da Suleimani Yusuf Tasawa suka ce kaddamar da binciken kamfanonin sadarwa irin su Meta da Google hakan yayi daidai domin hakan zai sa su san kamfanonin gida suna da muhimmanci sai ra'ayinmu na ƙarshe a cikin wannan shirin wanda ya fito ta hannun Comrade Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a Najeriya yace DW Hausa muna goyon bayan yunkuri da binciken da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta yi wa kamfanonin sada zumunta irin su Meta da Google domin zargin ci da gumin kafafen yada labarai hakan yayi daidai muna kuma fata Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu har da soso

0: nan za a rina to ga mai fidi ga mai doki yanzu kan kun san wace ce Iran
1: to mun gode sosai Zainab Bilyamin Abdullahi zamu je ga Abdulrahman Hassan dan jin labaran duniya zagaye na biyu
2: DW labarun duniya
3: jagorar jam'iyyar masu ra'ayin kyamar baki Marine Le Pen ta kaddamar da yakin neman zabe duk da shari'a da take fuskanta a jiya talata Le Pen ta sanar da takarata a zaben shugaban kasa yan sa'o'i kadidan bayan kotun dauka kara ta Paris ta amince da hukuncin da aka yanke mata na karkata wasu kudaden majalisar tarayyar Turai sai da rage rashin cancantar ta tsayawa takara daga tsawon watanni 45 zuwa 30 ya ba da damar tsayawa takararta a zaben na tafe an kuma yanke mata hukuncin daurin shekaru 3 na zaman gidan yare da kuma saka wato shekara guda na na'ura sa ido ta electronic a hannu to amma dauka kara na karshe da ta yi ya dakatar da aiwatar da wannan hukunci da aka yanke mata ana sa ran za a gudanar da zaben shugaban kasa na Faransa nan gaba a ranar 18 ga watan Afrilu da kuma 2 ga watan Mayu na shekara ta 2027 Rashin danyen man fetur ya karu bayan da Donald Trump ya ce zai kawo ƙarshen tsagaita wuta da Iran sakamakon sake barkewar rikici bayan hararen da Iran ta kaiwa jiragen ruwa a mashigin teku na Hormuz yanzu haka farashin danyen gangan man fetur ya tashi daga kashi 6.45 zuwa dala 88 da yanka hukumar tsaron teku ta Britaniya UKMTO tare da cewar an kaiwa jiragen ruwa uku hari a mashigin Hormuz cikin sa'o'i 24 Qatar da Saudiya sun zargi Iran da kai hararen guda biyu yarjejeniyar da aka sa yin hannu a ranar 17 ga watan Yuni don kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Isra'ila Amurka da Iran ta tanadi sake buɗe mashigin teku na Hormuz mai muhimmanci da kuma dage takunkumin da Amurka ta kakabawa man fetur na Iran amma a halin yanzu Amurka ta ce ta dawo da takunkumin na kare tattalin arziki kan man fetur na kasar Iran to labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW
1: to shirin kenan ƙarshen sa ne Abdulrahman Hassan a gaishe ka da kokari a gaida Zainab Bilyamin Abdullahi da sakonnin rayuwar masu sauraro Godiya ga Brita Gruna da kuma Jorge Gutierrez da suka sarrafa na'urar sadani da ku. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim a madadin editor da ya tsara shirin Abdullahi Tankobala da ke fatan za mu sake haduwa da juna a cikin shirinmu na yammar daddar Ubangiji. Kafin wannan lokaci ku kasance lafiya.
4: Masu sauraronmu a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkamu da wannan lokaci da batan kuna cikin koshin lafiya zango na uku kuke saurara kuma na ƙarshe daga nan sashin Hausa na EW daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa tsarin gwamnatin tarayyar Najeriya na yi wa tubabin 'yan Boko Haram afuwa da mayar da su cikin al'umma na fuskantar kalubale daga dukkan majalisun dokokin kasar har ma suka nemi a dakatar da shi. To sai da masana tsaro na tarayyar cewa da sauran rana a kaba. Za ku ci ƙarin bayani kasancewar wannan shine jigon rahotanninmu na wannan maraice. Su kuwa kasashen IS da Rasha sun rattaba hannu kan wasu muhimman batutuwa domin ƙarfafa yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. A jamhuriyar Nijar ɗin kuma masana harkokin mulki sun shirya taron bitar sanin makamar aiki ga ƙananan hukumomi 140 na ƙasar don bunƙasa yankunan karkara. Za ku je da taron ƙawancen tsaron NATO ya ƙare cikin saɓanin ra'ayi tsakanin Amurka da wasu ƙawayenta kan batun tsaro da kashe kuɗaɗe. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka muku tanadi, amma za mu fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ga Abdulrahman Hassan.
0: DW labarun duniya.
2: Dandazon jama'a sun cika tituna makil da wuraren ibadar 'yan Shi'a da ke Najaf a Iraki domin rakiyar jana'izar jagoran addini na Iran Ali Khamenei, wanda ba a bizne gobe a mahaifarsa. 'Yan sanda a Brazil sun bincike gidan da ake tsare da tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro don neman koya mallaki makamai. Farashin ɗanyen man fetur ya tashi a bisa kasuwannin duniya saboda barazanar sace komawa yaƙi tsakanin Iran da Amurka. Dandazon jama'a sun cika tituna makil da wuraren ibadar 'yan Shi'a da ke a Najaf a Iraki domin rakiyar jana'izar jagoran addini na Iran Ali Khamenei kafin a bizne shi a mahaifarsa. A birnin na Najaf da ke a kudancin Iraki, inda gawar Ayatollah ya ta iso da jirgin sama a ranar Talata da yamma, an yi wa titunan ado da manyan hotunan Ayatollah a wannan rana da aka yi ayyana a matsayin ranar hutu. Bayan Najaf, an mayar da akwatin gawar Ali Khamenei zuwa Karbala a arewacin ƙasar Irakin zuwa wuraren ibada na Imam Hussein da ɗan uwansa Abbas. Za a bizne gawarsa a gobe Alhamis a Mashhad, mahaifar Ali Khamenei da ke arewa maso gabashin Iran. 'Yan sanda a Brazil sun bincike gidan da ake tsare da tsohon shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro don neman koya mallaki makamai. An yankewa tsohon shugaban na masu tsatsauran ra'ayi da ya mulki daga shekarun 2019 zuwa 2022 hukuncin ɗaurin shekaru 27 a shekarar da ta gabata saboda yunkurin juyin mulki don ci gaba da yin mulki duk da kayan da ya sha a zaben 2022 da ya kara da Luis Inácio Lula da Silva na jam'iyyar masu ra'ayin kawo sauyi. Bolsonaro, mai shekaru 71, an ba shi ikon yin zaman fursuna a gidansa da ke a Brazilia saboda dalilai na rashin lafiya. Tun farko an sami wani mamba na tawagar tsaronsa a watan Yunin da ya gabata da wata bindiga kirar Glock mai girman mita 9 da aka yi wa rajista da sunan tsohon shugaban. To labaran duniya ake sha daga nan sashin Hausa na DW. Farashin ɗanyen man fetur ya tashi a bisa kasuwannin duniya bayan da Donald Trump ya ce zai kawo ƙarshen tsagaita wuta da Iran sakamakon sake ɓarkewar rikici saboda hare-haren da Iran ta kaiwa jiragen ruwa a mashigin tekun Hormuz. Yanzu haka farashin gangan ɗanyen man fetur ya tashi daga kashi 6 zuwa $78 da yanka. Hukumar tsaron teku ta Birtaniya UKMTO ta ruwaito cewa an kai wa jiragen ruwa uku hari a mashigin Hormuz cikin sa'o'i 24. Qatar da Saudiya sun zargi Iran da kai hare-hare guda biyu. Yarjejeniyar da aka sanya wa hannu a ranar 17 ga watan Yuni don kawo ƙarshen yakin tsakanin Isra'ila, Amurka da Iran ta tanadi sake bude mashigin teku na Hormuz mai muhimmanci da kuma dage takunkumi da Amerika ta kakabawa man fetur na Iran. Amma a halin yanzu Amerika ta ce ta dawo da takunkuman na kare tattalin arziki kan man fetur na kasar Iran. Jagorar jam'iyyar masu ra'ayin kyamar baki Marine Le Pen ta kaddamar da yakin neman zabe duk da shari'ar da take fuskanta. Le Pen ta sanar da takarata a zaben shugaban kasa ɗan sa'o'i kaɗan bayan kotun ɗaukar ƙara ta Paris ta amince da hukuncin da aka yanke mata na karkata wasu kuɗaɗen majalisar tare Turai. Sai dai rage rashin cancantar ta tsayawa takara daga tsawon watanni 45 zuwa 30 ya ba ta damar tsayawa takara a zaben na tafe. An kuma yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru uku na zaman gidan yari da kuma shekara guda da na'urar sa ido ta electronic a hannu. To amma ɗaukaka ƙara na ƙarshe da ta yi ya dakatar da aiwatar da hukuncin da aka yanke mata. Ana sa ran za a gudanar da zaben shugaban ƙasa na Faransa nan gaba a ranar 18 ga watan Afrilu da kuma 2 ga watan Mayu na shekara ta 2027. To labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: Abdulrahman Hassan kenan da labaran duniya zagen farko.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin na yau muna fatabar da rahoton wasanni da ya nazari kan yadda zarge-zarge iri-iri suka mamaye gasar cin kofin duniya a Amurka, Canada da Mexico. Akwai shirin aldinai da al'adu ta baka lashe da kuma mahalli wato mutum da duniyarsa. To amma bari fara da jigwar rahotanninmu na wannan maraice. Tsarin nan na gwamnatin tarayyar Najeriya ke amfani da shi na yi wa babban ƴan Boko Haram afuwa tare da mayar da su cikin al'umma. Bayan sauya musu tunani na fuskantar kalubale daga majalisun dokokin kasar, har mata da jijiyoyi ke kira ga gwamnatin da ta dakatar da shi domin ba da damar aiki da aika su gaban kuliya su fuskanci hukunci daidai da abin da suka aikata, daidai ruwa daidai kurji a matsayin adalci da ya dace. Ga wakilinmu na Abuja Uwais Abubakar Idris da ƙarin bayani.
3: Majalisar Dokokin Najeriya ta ɗauki wannan mataki ne bayan nuna damuwa na sakamakon da take gani akan wannan shiri da gwamnatin ƙasar ke aiwatarwa. An yi masu afuwan ne bayan sauya halayensu sannan aka maida su cikin al'umma. Shirin da majalisar ta ce da sakel a bar mai laifi ya fuskanci hukunci saboda wannan shine adalci. Baya ga haka ma akwai nuna damuwa akan yadda al'umma ke karɓarsu domin akwai waɗanda kan yi tuban musuru. Honorable Yusuf Garba Gabdi dan majalisar wakilan Najeriya ne.
4: Tun farko ma babu hujjan wai gyara tunani ko rayuwar wanda ya kashe wani, musamman wanda ba wai ya kashe mutum cikin kuskure ba. Duk wani effort da gwamnati za ta yi wai a ce an dada ƙara gyara rayuwar mai kisan kai, wallahi ba ta da hujja, gwamnati ba ta da hujja. Wanda ya kashe wani abin da ya dace a mishin an kama shi a kashe shi, saboda na farko kudin talaka ake kashewa wa'annan mutane ba kashe kudin matalaka da ake kashe shi ba.
3: Duk da cewa an dade ana cece kuce akan wannan shiri na sauya halayen mutanen da suka tuba daga ayyukan ta'addanci a Najeriya, inda daga shekara ta 2021 zuwa wannan shekara aka yi wa tubabbin da suka kai fiye da 9,000 afuwa. To sai dai ga Dr. Kabir Adamu, shugaban cibiyar bikon da suka kware a fannin tsaro ta hanyar amfani da bayanan sirri, ya ce kamata yayi ayi nazari idan akwai matsala maimakon watsi da shirin gaba ɗayansa.
5: Tsari ne na ƙasa a ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci wanda yake yana da kusan ɓangarori guda huɗu, cikinsu har da haɗaka tsakanin Najeriya da wayansu ƙasashe, da kuma shi kanshi yaƙi da ake da 'yan ta'addanci na ƙarshen shi ne canza tunani. To kaga a zo a ware guda ɗaya daga cikin wa'annan kusan huɗu ko biyar a ce kawai shi za a so a hana ba tare da an yi nazarin alaƙarsa da su wa'incan ba, don a gano inda aka yi nasara ko ba a yi nasara ba. To gaskiya ina gani akwai kuskure a nan. Abu na farko da ya kamata a yi shi ne a yi nazari na shin shi wannan tsarin da ake yi menene matsalarsa, menene kuskurensa, ta ina ne aka yi nasara, ina ne ba a yi nasara ba.
3: A majalisar dattawa ma dai wannan batu ya taso musamman akan buƙatar ɗaukan matakai na dakile masu kai harahare da sukan juya akan jami'an tsaron da suka yi ritaya da ma waɗanda ke aikin kansu. Senator Abdulaziz Yar'adua shine shugaban kwamitin kula da harkokin soja na Majalisar Dattawan Najeriya.
6: Yanzu hankalin waɗannan ƴan ta'adda ya koma ga neman jami'an tsaron da suka yi ritaya ba na sojoji ba ma kadai. To abinda muke gudu shine zai iya shafar har su sojojinmu yanzu dake yaki ta da su, to zai zama matsala ba ga kasar ba kadai, ga su kansu sojojinmu dake yaki. A ba su kudaden da za su sai kayan aikin da za a kawo karshen wannan matsalai.
3: Barista Bahari Yusuf ƙwararren lauya ne dake Abuja da ya bayyana man abinda tsarin mulkin Najeriya ya tanadar akan batun afuwa ga masu laifi.
7: Dokar Najeriya sashi na 175 ya ba shugaban kasa wannan dama ne ya sake mutum ya tafi ko ya sa a rage mar zaman shi na wakafi, sa'annan shi ma gwamna yana da wannan dama a sashi na 212.
3: Najeriya dai na gwama amfani da karfin bindiga da kuma afuwa a matsayin dubarun kawo ƙarshen matsaloli na rashin tsaro a cikin kasar. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Tonin yunkuri na Majalisar Dattijan Najeriya ya samu karbuwa daga masana tsaro. To sai dai da sauraron na kaba an ji Captain Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya a tattaunawa ta da shi ta wayar tarho, wanda ya ce ba nan kadai ya kamata majalisar ta tsaya ba tilan sai ta samar da doka da za ta mara wa manufar ta baya.
8: Ba iya maganan baki ya kamata a ce sun yi ba, kamata a ce sun canza tsari tun gabatar da kudirin doka wanda ma za a canza a daina wannan. Yawanci waɗannan da ake cewa an yafewa suna amfani da damammakin ne na cimma wasu burikansu, suna tuba don ko su zo su ƙara shiri ko kuma su ƙara shiga cikin al'umma su gano wasu sirrace-sirrace ko kuma don su kusanci gwamnati su gano wasu sirrika. Saboda akasari waɗanda suke tuban nan za ka ga sun taho kamar mutum 10-20 wasu lokuta kamar 50 misali. Amma kuma sai ka ga makaman da suka zo da shi mutum guda 5-10. To kaga sai ka ga cewar kenan idan har su da gaske ƴan ta'addan ne, to ina makaman da suke amfani da shi wanda suka zo su ba da kansu. Kaga wannan wani abu ne da ya kamata a ce an yi tambaya, wataƙila ba ma ƴan ta'addan ba ne, wasu ne wanda talauci ya musu katutu suka yi ƙarya suka taho suka ce su ƴan ta'adda ne don su samu garabasar da ake samu.
1: Wato Captain, kana nufin ka ce tun farko ma tsarin an gina shi ne akan tubalin toka?
8: Eh, sosai kuwa. A duk duniya tsarin harkar tsaro akwai abin da ake yi mai kama da haka na idan mutane suka tuba a karɓe su. To amma kuma akwai yanayi da ake dubawa na cewa shin da gaske suke yi waɗannan da suka tuba, sannan kuma da gaske suna da wata daba da suke cutar da al'umma ko kuma jami'an tsaro misali a asali, sannan kuma da me suka zo sun taho da makamansu. To a Najeriya akasari za ka samu babu irin waɗannan abubuwa, za su zo su ko kuma wasu lokutan ba tuba suka yi ba, kama su aka yi shikenan sai a ce an yafe musu. Bayan kuma ga masu laifuffuka waɗanda ba su kai nasu ba ko rabi-rabi, za ga ana musu hukunci mai tsanani. Bayan waɗannan kuma sun fi illa a cikin al'umma. Kamar misali mu yi ba da misali da Maiduguri, yankin Maiduguri, sai ka ga misali an ce an yafe ma ƴan Boko Haram. Ƴan Boko Haram ne yawancin su ƴan gari sun san su, ƴan unguwan su sun san su, wasu ma daga cikin su sun san cewar wane shi ya kashe mun dan uwa. To kuma sai a ga wannan mutumin ya dawo cikin al'umma ya ci gaba da rayuwa. To wannan gaskiya wasu barazana ne dai a cikin al'umma.
1: Wasu na da ra'ayin cewar me zai hana kudaden da ake kashewa wajen aiwatar da tsarin yi musu yafiya din da ba su horo, maimakon hakan a yi amfani da kudaden wajen gina al'umma musamman ma waɗanda waɗannan matsaloli suka fi addaba.
8: Haka ya kamata. Ai, abin da kullum muke faɗa ba kuma yafiya shi zai kawo ƙarshen ta'addanci a tarayyar Najeriya ba, amma me muke faɗa wanda zai kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya shi ne a magance matsalar tun daga tushe. Kowa ya sani akwai maganar rashin ilimi. Rashin ilimi na kowane ɓangare na addini ko na zamani, idan aka magance talauci to shi ma an toshe wani gibi. Sannan aka magance rashin aikin yi to an toshe gaba ɗaya. Waɗannan abubuwa guda uku su ne tushensu: talauci, rashin ilimi, rashin aikin yi.
1: To amma me za ka ce game da waɗanda tuban nasu ba na muzuru ba ne, tuba ne na gaske, suka ajiye makamansu suka miƙa wuya, ya ya kamata a karɓe su?
8: Tuban kala-kala ne, sannan kuma su ma mutanen kala-kala ne. Ai, akwai waɗanda ma su ba da niyyar su aka ɗauke su suka shiga wannan aikin ba, da ƙarfi aka musu aka ja su daji aka sa su cikin wannan harka. Saboda haka wala Allah idan so ko suka yi ƙarfi ko kuma suka samu wata ƴar dama suka gudo, to kaga irin wannan idan ka ce ba za ka karɓe su ba kuma ka cutar da su ka zalunce su, to irin waɗannan in aka tabbatar aka tantance in aka yafe musu aka dawo da su cikin hayyacinsu a kuma dawo da su cikin al'umma wannan ba laifi ba ne.
1: Captain Abdullahi Bakoji Adamu, shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa reshen Najeriya IHRC. Ƙarshen jigon rahotanninmu kenan na wannan rana. Annan Laraba aka gudanar da babban taron ministocin harkokin wajen ƙasashen IAS da Rasha karo na biyu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, wanda ya samu halartar ministan wajen Rasha Sergey Lavrov. Taron ya amince da rattaba hannu kan wasu muhimman batutuwa na ƙarfafa hulɗar da ke tsakaninsu. La'akari da yadda Rasha ke kan gaba wajen ba su agaji ta fuskar yaƙi da ta'addanci a Sahel. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na ɗauke da rahoto a kai.
9: A baya dai an gudanar da wannan zama na farko a ranakun 3-4 ga watan Afrilu na 2025 a birnin Moscow na ƙasar Rasha, wanda yayin da suke magana ministocin harkokin wajen ƙasashen uku na IAS da suka hada da Bakar Yawo Sangare na jamhuriyar Niger da Abdoulaye Diop na ƙasar Mali da kuma Karamoko Jean-Marie Traore ministan harkokin wajen ƙasar Burkina Faso, inda gabaki ɗayansu suka yaba hulɗar da ke gudana tsakaninsu da Rasha. Sun kuma ce Rasha ce ta kan gaba daga cikin abokan hulɗa na ƙasashen IAS kan abin da ya shafi yaƙi da ta'addanci, inda suka jaddada hakan a gaban shugaban diplomasiyar ƙasar ta Rasha Sergey Lavrov, wanda wannan shine karansa na farko da ya ziyarci ƙasar Niger. Da yake magana yayin buɗa wannan zaman taro, ministan harkokin wajen ƙasar Burkina Faso Karamoko Jean-Marie Traore ya ce wannan zama karo na biyu wata babbar dama ce ga hulɗar da ke tsakanin ƙasashen na Sahel da Rasha.
10: La présente session nous offre l'occasion de poser de nouveaux.
9: Yace wannan wata dama ce ta kafa damba a hulɗar da ke tsakaninmu ta hanyar tattaunawa ta gaskiya ba tare da wani shamaki ba. Ta haka ne ma nake jinjinawa aikin da ƙwararru suka yi bayan zama kimanin har sau biyu na tattaunawa, inda suka gabatar mana tsari wanda zai sa a ƙara ganin haske ga wannan hulɗa ta yadda al'ummomin ƙasashenmu za su ci moriya, wanda hakan shi ne babban buri na wannan haɗuwa.
10: De la stabilité et du développement de nos peuples.
9: Bayan awoyi kimanin hudu ana tattaunawa tsakanin bangarorin biyu na ministocin harkokin wajen IAS da tawagoginsu da kuma ministan harkokin wajen ƙasar ta Rasha Mr. Lavrov da tashi tawaga. Sun yi sa can fara shugaban ƙasar Niger Jan Abdurrahman Tchani, inda suka gana da shi kafin daga bisani su dawo zauren taron na Mahatma Gandhi, inda suka rattaba hannu kan matakai da dama da suka cimma, ciki har da batun ƙarfafa hulɗa ta tsaro tare da yin Allah wadai da har-haren ta'addanci da ake kaiwa a ƙasashen na IAS. Bangarorin biyu dai sun kuma yaba kyaukyawar hulɗa tsakanin ƙasashen IAS da ƙungiyar Yammacin Afirka ta ECOWAS da kuma Tarayyar Afirka, inda Rasha za ta ci gaba da tallafa wa fannin tsaro musamman ma ga wannan runduna ta haɗin gwiwa ta ƙasashen IAS. Daga bisani dai ministocin hudu sun jagoranci taron manema labarai, kuma da yake magana ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya yaba wannan haduwa ta Yamai.
11: Уважаемые коллеги, дорогие друзья, прежде всего хочу выразить от имени.
9: Yace wannan ita ce ziyarata ta farko a Yamai, kuma ina mai farin cikin kasancewa a yanzu na ziyarci dukkanin manyan biranen kasashen IAS baki daya. Kuma bayan bude ofishin jakadancin mu a Niger, Rasha na da wakilci a dukkanin kasashen IAS. Naji yadda abokan hulɗar mu na IAS suka jinjinawa wannan hulɗa ta tsakanin mu, domin sai dai abin da zai ci gaba a fannin kyakkyawar hulɗa wadda za ta shafi fannoni da dama. Domin wannan kungiya ta haɗin gwiwa da ƙasashen uku na yankin Sahel suka kafa za ta ba da damar jukufa wajen ƙarfafa wannan gamayya ta hanyar wannan hulɗar ke tsakaninmu tare da ayyuka na haɗin gwiwa don yin fatali ga masu aƙida ta mulkin mallaka. Rasha ce dai ƙasa ta farko da ta nuna amincewarta da gamayyar ƙungiyar ƙasashen na Sahel ta IAS jim kaɗan bayan kafa ta, lamarin da ya ƙara ƙarfafa hulɗa tare da saka yarda tsakanin ƙasashen na IAS da kuma Rasha. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar.
1: Tukar fushafa kuna tare da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashen Hausa na DW daga birnin Bana tarayyar Jamus, da za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook, YouTube da Instagram. Har da tashoshin FM a nahiyar Afirka, abokan hulɗarmu Najeriya, Nijar, Ghana da ma Senegal. Muna kuma gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp. Idan ku shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.

0: Ustaz Bashir Modibo Hamman Adama, shugaban majalisar musulman jahar Taraba, yayi karin haske dangane da irin matakai da suka dauka.
1: Din Najeriya babu jaha da takai jahar Taraba yawan kabilu, muna da kabilu kusan 90 wani abu. Lalle ana samun rigingimu nan da can na kabilanci. To a matsayin mu na malamai kuma shugabannin al'ummar musulmi na jihar Taraba, muna zagawa kauye lungu-lungu, muna yin da'awa, muna fadakar da su su san cewa addinin musulunci addini ne na zaman lafiya, addini ne wanda yake bukatan haɗin kai zaman lafiya. Jawo hankalin su, muna farkar da su daga kabilanci da kuma falace-falace babu alheri. Abu na biyu shine idan wannan abin ya faru, je mu kokari mu gano waɗanda suka yi sokana da waɗanda aka sokana, sannan sai mu yi hukunci akan waɗanda suka yi zalunci, a ba mu masu haƙƙi haƙƙin su.
0: A wani mataki na kyautata zamantakewa tsakanin mabiyan addinai da mabambantan al'adu a jihar Taraba, shugaban kungiyar Kristoci na jihar Reverend Father Williams Aushiri yace akwai bukatan karfafa juna da sassauta wazuzzuka da ke ingiza mabiya don tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da kuma kyautatuwa da daga darajar dan adam.
2: Mu malamai dole ne muna magana da juna, muna karfafa juna, gayawa mutanen mu gaskiya abin da ya kamata su yi. Kamar da littafi ya koya mana shine, ka kaunaci dan uwanka kamar kanka. Musulmi yana bautawa Allah, Krista yana bautawa Allah, amma hanyoyin da muke bautawa Allah din ne ya bambanta. Amma dukkan mu mun ba da gaskiya akan cewa akwai Ubangijin Allah, bayan mutuwa akwai shari'a, sannan kuma bayan wannan shari'a akwai lada ko kuma hukunci. So abin da muke so al'umma namu duka su sani shine, ba abin da yafi zaman lafiya. Shi yasa masu magana suka yi cewa zaman lafiya yafi zaman dan tsarki. Allah da ya halice mu ya ba wannan ya zama musulmi, wannan ya zama Krista, bai ce kai kiyayya ko kai kiyama da addinin dan uwanka ba. Bai mi a karshe dukan mu aljanna muke nema.
0: Shugabannin sun dai kara damara wajen dakile dukkan wani yunkuri da ka iya haifar da kabilanci cikin al'ummar jihar Taraba, duba da irin koma baya da ke samuwa da kuma hasaran rayuka da dukiyoyin al'ummar. Ustaz Bashir Modibo Hamma Adama, shugaban majalisar musulman jihar, yace
1: duk inda ake yin kabilanci ba za a ci gaba ba, sannan kuma yana kawo rashin zaman lafiya. Da ka samu koyaushe ana fadace-fadace, ana da gungumu, sannan yana hana natsuwa, zuciya ba ta kwanta ba, saboda ya sa kabilanci a zuciyarsa. Kabilanci dangin hasada ne, kabilanci dangin gashi ne, kabilanci babu alheri kwata-kwata. To a duniya nan kuma ba da zai mutum ya gina kansa shi kare da kabilansa sai da wasu kabilu. Kabilanka ba ta yin shi ka ba, sai ka hada da wasu kabilu. Me yasa Ubangiji ya rarraba mutane kabilu-kabilu? Shi Ubangiji dai ya yi haka kawai saboda mu gane juna ne. Yayi wayannan Turawa, yayi wayannan Indiya, yayi wayannan Larabawa, yayi wayannan Bakake, a Bakake ma yayi Bahaushe, yayi Fulatani, yayi Barbare, yayi kabilu daban-daban. Kawai don mu gane juna ne. Wanda yafi wani abun Allah shine mai tsoronsa, kabilanci ne. Shi yake kawo rashin zaman lafiya, shi yake kawo ta'addanci da sauransu. Shine kuma yanzu ake cikin Najeriya da kyaman juna, duka kabilanci ne kawo haka. Mu hada kai mu sai mu samu karfi, mun samu karfi sai mu samu ci gaba. Muna hudubobi, muna wazuzzuka, muna gaya wa shugabanni su ji tsoron Allah, su ba mu talakan haƙƙinsa, su tabbatar da sun hada kan mutane.

0: akwai bukatan daraja juna da nuna kauna da kyautata zamantakewa domin karantarwa ce ta addini. Reverend Father Williams Awushiri, shugaban kungiyar Kan
1: a bisharan Yahaya sura 3 aya 16, Allah ya kaunace mu har ma ya ba mu ɗansa domin ya cece mu. Addinin Christianity addini ne wanda kuma tana daraja duk addini. Musulunci, kana zama da dan uwanka, in shi musulmi ne ka kaunace shi, in shi na gargajiya ne kaunace shi, ka nuna masa kaunar da Ubangijin Allah ya nuna maka. Kabilanci bai kamata ya zama na abinda zai kawo mana wariya ba, amma ya kamata ya haɗa mu ne. Domin idan na gan wannan kabila zan yankoya wani abu mai kyau daga wannan kabila, hakan nan kuma wani zai gan nawa yayaye koyo abu mai kyau daga wurin. Kuma Allah bai ce mu yi amfani da kabilanci domin mu yi ayyukan da bai dace ba. So a kullum muna karfafa al'umma domin a yi amfani da yare-yare da Ubangiji Allah ya ba mu nan. Kamata mu zama sinsiya madauri daya.
0: Kare dukiya da rayukan al'umma da martaba juna a kowane mataki na rayuwa na daga cikin matakai da sarakuna iyayen ƙasa suka ɗauka wajen sulhun ta juna, musamman ƙabilu da ke yakan juna a jihar Taraba da sunan ƙabilanci ko ɗan ƙasanci ko kuma rigingimun gonaki da mafadamu, domin dawowa da martabar da dangantaka da ke akwai tun iyaye da kakanni. Mai martaba sarkin Olmuri Alhaji Abdullahi Baba Shiroma,
2: akwai matakai da dama wanda muka dauka cikin iko Allah, wanda kuma mun kira duka kabilun da suke samun matsaloli tsakanin su, kamar kabilun Urkun da kabilun Karinjo da kabilun Shomo. An sa komiti, an zauna da su, an fahimci juna. Abu wanda yake faruwa nan abu ne wanda bai kamata ya faru ba. Duka an dawo daya, akwai aurataya tsakanin duk kabilun gabaki daya. Shi yasa muka dawo hankalin su, ka nuna musu dukan mu uwa daya uba daya ne, aka sa hannu ga don zaman lafiya. Kuma duk wannan kabilun guda uku cikin kulla sun amince a zauna lafiya. Kowane karshen wata muke da security meeting, mu kira DPO namu na cikin garin Olmuri, mu kira director SS na garin, duk azo a zauna da sojoji duka mu fahimci juna. Sauran kabilun duka mu yi musu nasiha na zaman lafiya. Cikin kulla shi gwamna Abu Kefas, Allah masa albarka, yayi kokari da yasa kowane zonzon an zauna a yi meeting, ya jawo hankalin sarakuna su kuma su jawo hankalin talakawan su don a zauna lafiya. Zaman lafiyan nan shine arzikin kasa.
0: Sai dai manazarta harkokin yau da kullun na gani akwai masu ruru ta irin waɗannan rigingimu na kabilanci da ke haifar da kiyayya da kuma ci baya a harkokin rayuwa na yau da kullun a jihar. Duk da irin dangantaka na addini da kuma aure da ke tsakanin kabilun, Dr. Adamu Aliyu Muhammad, malami ne a tsangayen koyar da harshen Turanci da kuma adabi a jami'ar jihar Taraba.
3: Taraba jiha ce wacce Allah ya yi wa yawan kabilu. Akwai kabilu waɗanda aka kidaya wanda alƙaluma suka nuna sun kai 85. Sannan kabilun nan tun da jumawa ana zaman ɗan marina ne. Akwai rashin jituwa, a da wasu ko auratayya babu. A cikin ikon Allah sai aka samu addinai suka zo suka haɗa kan mutane. Addinin Musulunci da addinin Kirista duk sun ɗibi kabilun nan. Auratayya tsakanin juna an fara zama ɗaya. To amma a kusa nan 'yan siyasa masu buƙatan mukamai sun fahimci cewar in ba sun yi amfani da linzamin kabilanci ba, to ba za su iya cimma manufansu ba. A dalili haka suka ruruta wannan har ya kai ga duk gwamnatin da ta kafu. To sai ka ga ana samun fifita wasu kabilun akan wasu kabilun. Yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa har yanzu jihar Taraba take baya, babu wasu ayyuka na cigaba na musamman. So idan malaman addini suka cigaba da waɗannan wazuzzukan, yana iya canza tunanin mutane kuma su tabbatar da cewa 'yan siyasan nan sun yi aiki da shawarwarinsu na ƙoƙarin hana rarraba kan al'umma ta hanyar kabilanci.
0: To masu sauraro, da wannan tsaraba muka ja linzamin shirin, naku har a kullum Isa Usman Jalo ke maku fatan alkhairi

0: cikin tafatan shirin ya fadakar. Za mu dora ga harkokin muhalli.
1: DW mutum da duniyar sa.
2: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shirin na mutum da duniyar sa. Shirin ne da ke yin nazari kan al'amuran da suka shafi muhalli da yanayi wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Lautsifa Mustafa Ja'far, ke farin cikin kasancewa da ku.

0: dalla nahiyar turai ta tsuntukanta cikin yanayi na tsananin zafi wanda masana suka ce yafi na sassa da dama a nahiyar Afirka a wannan shekara akwai kasashe da kuma yankuna da aka samu sama da digiri 40 a ma'aunin Celsius wanda kuma hakan ke matsayin matsanancin zafi wanda al'umma ta tsuntukanta ga misali a Faransa an yi asarar rayuka haka nan kuma wannan tsananin zafi ba wai bangaren mutane kawai ya taba ba har ma bangaren noma da kiwo da ma batun saye da sayarwa domin kuwa ya taba fannin tattalin arziki sakamakon tilasta wasu shaguna su rufe shagunan su gabanin lokacin da suka saba rufewa hukumar kula da yanayi ta majalisar dinkin duniya ta bayyana cewa tsananin zafin da aka fuskanta a kasashen na turai a watan yunin 2026 na zama wanda ba a taba gani ba tsohon tarihi Hukumar ta ce daga bisani za a gane illar da hakan ya haifar. Shugaban sashen kula da sauyin yanayi na Majalisar Dinkin Duniyar, Simon Steele, ya bayyana cewa tsananin zafin da aka yi fama da shi a Turai na zaman alamu na illolin sauyi ko dumamar yanayi da ke barazana ga duniya. Hukumar kula da yanayin ta Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci aiki tare tsakanin kasashen Turai da nufin rage illar da zafin ke haifarwa. Tana mai cewa irin wannan zafin da ake gani a kasashen Turai yayi kama da abin da a baya ake gani a ƙarshen watan Yuli da farkon watan Agusta. Mai magana da yawun hukumar Claire Nillis ita ce ta bayyana hakan yayin wani taron manema labarai da ta gudanar.
1: Temperatures are expected to be
2: Kamata yayi yanayi ya kasance daga digiri 3 zuwa 10 a ma'aunin Celsius a daidai wannan lokaci da muke ciki na shekara. Bara in tuna muku a watan Yuni fa muke amma yanayin da muke ciki yafi kama da watan Yuli ko ma Agusta muna wallafa bayanai a shafukan mu na internet akan rahotannin yanayin sai dai suna sauyawa ina ganin da wahala mu iya bayyana dukkan rahotannin
1: wouldn't be able to keep up with all the records.
0: Wani bincike da aka wallafa ya nuna cewa shekaru 50 da suka gabata babu wanda yayi mafarkin fuskantar irin wannan zafin mai tsananin gaskiya a kasashen Turai. Ana hasashen wannan tsananin zafin zai kassara tattalin arziki tsakanin kasashe. Miliyoyin mutane a Jamus da Faransa da Italiya da Spaniya da Burtaniya da sauran kasashen nahiyar Turai sun fuskanci matsaloli daban-daban masu nasaba da zafin. Masana kamar Mathieu Sorel na hukumar kula da yanayi da sauyi ko dumamar yanayi ta Faransa sa wato Meteo France sun yi ta yin gargadi kan tsananin zafin da turan ke fuskanta a wata hira da ya da kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya nunar da cewa wannan yanayi da ake ciki ba abu ne da ya dace ba kuma bai kamata a ci gaba da tafiya a haka ba ya kuma yi gargadin cewa wannan yanayin na da alaka da sauyi ko kuma dumamar yanayi da ke gara kamari a duniya
3: On n'est pas surpris, nous climatologues, par les événements que je viens d'énumérer.
4: Masana kan yanayi ba mu yi mamakin ganin hakan ba. Misali, tsananin sanyin hunturu da ambaliyar ruwa da matsanancin zafi, kamar wanda muka gani ƙarshen watan Yunin 2026. Abin takaici, tsawon shekaru masana sun yi ta gargadi kan wannan yanayi mai tsanani da za a iya fuskanta. Ga misali, mamakon ruwan sama da tsananin zafi da ke faruwa tun a farkon bazara da ka iya ci gaba da tsananta a shekarun da ke tafe muna tunkarar sabon mataki na sauyin yanayi ko dumamar yanayi tun muka fara gani ga misali yadda tsananin zafi da aka yi fama da shi ya sauya yanayi a Faransa fiye da kaso 1/3 na kasar ya shiga yanayin zafin da bai taba fuskanta ba a tarihin kasar muna iya ganin yadda zafin ya rika sauya yanayin kasar kuma duka wannan fa na da nasaba da sauyi ko dumamar yanayi
3: climatologie de notre pays tout ça bien sûr en lien avec le changement climatique
0: Dr. Mubarak Mahmoud mai bincike ne a cibiyar bincike kan harkokin noma da abinci da muhalli ta kasar Faransa dan asalin Najeriya ne kuma yana da zama a Faransa yayi mana karin haske kan yadda suke kallon tsananin zafin na Turai a mahangar su ta kwararru
5: san daga shekara 5 da ta wuce kullun karuwa yake kullun gaba yake yi kuma yana da alaka da canjin yanayi da yake faruwa a duniya babban abin da yasa zafin yake tasiri sosai saboda yanayin gine-gine da muke da su a France ko ince a Europe a da kika cewa gine-gine ne da aka yi su saboda su rike zafi a lokacin sanyi an yi su ne lokacin sanyi saboda kar a bar zafi ya fita to yanzu sakamakon haka kuma zafi ya karu sai hakan sai ta zame mana kuma liability wata matsalar shine yawancin gidajen da suke a nan kusan kaso an ce 60 ba su da air condition tsarin sanyaya daki kenan ko gida.
0: Dr. Mubarak zan dawo gare ka. A Italiya zafin na karuwa har zuwa ƙarshen mako. Haka kuma labarin yake a sauran kasashen Turai inda zafin ke kaiwa digiri 40 a ma'aunin Celsius. Kungiyoyi masu rajin kare muhalli da dama sun yi ta zanga-zanga domin nuna damuwa kan yanayin yadda ake ci gaba da fitar da iskar da ke gurɓata muhalli da kuma dumama shi. A wani faifan bidiyo da kungiyar Greenpeace da ke fafutukar kare muhalli a ƙasar Italiya ta fitar ta nuna irin halin da ma'aikatan da ke aiki a waje suke ciki sakamakon tsananin zafi da ake fuskanta a ƙasashen Turan. Simona Abbott, guda ce cikin masu fafutukar kare muhalli a kungiyar ta Greenpeace, ta yi ƙarin haske kan faifan bidiyon da suka fitar din.
6: Siamo oggi a Roma sotto il sole cocente in questa ondata.
7: Muna nan yau a Rome cikin tsananin zafin rana tare da kungiyar kwadago ta Italiya. Domin mu sake tunatarwa da bayyanawa cewa waɗanda suka fi shan wahalar sauyi ko dumamar yanayi ba su da alaka da gurɓata yanayin. Lokaci ya yi da za mu tabbatar da adalci kan batun sauyin yanayi. Tilas mu buƙaci masu kamfanonin samar da iskar gas da man fetur masu fitar da iskar da ke gurɓata muhalli su rinƙa biyan haraji, mu kuma zuba jari da kuɗin da suka biya wajen daƙile sauyin yanayin. Da kuma amfani da shawarwari da ake bayarwa kan matsalar.
6: In transizione, mitigazione e adattamento.
0: Dr. Mubarak, idan na dawo gare ka, ina mafita?
5: To da farko dai dole ne a dauki shi wannan changing ko kuma ce wannan tsananin zafin da ake a matsayin kamar natural disaster. Wato wata masifa ko kuma wani ibtila'i da yazo. Ba za a iya cewa ga mafita guda ɗaya ba, amma za mu iya kallon mafita ta bangare. Ko kuma ce ta mataki guda uku kamar yadda masana suke faɗi. Mataki na farko shine mataki na yanzu a lokacin da zafin yake faruwa, ana ba masana suna ba mutane shawara cewa su dinga shan ruwa sosai, kuma da inda mutum zai samu dama ya dan jika jikinsa, sannan kuma in ba dole ba kan mutum ya shiga cikin rana. In ana son kar a samu zafi da daddare, to a rufe windo, wato tagogin gidaje da kofofi, a rufe su da rana, saboda idan iska ta shiga mai zafi da kuma wannan hasken rana, to zai dumama ɗakin ya kasance ba zai yiwu a iya zama a ciki ba. To waɗannan misali su ne matakai na yau na matakin farko. Akwai kuma mataki na biyu, shine mataki na lokaci mai tsawo, shine yanda za a gyara gidaje da infrastructure su dinga kasancewa suna iya fitar da zafi ba wai iya rike zafi suke ba.
0: Nahiyar Turai na ƙara zafafa cikin hanzari, amma tsofaffin biranen Turai ba su da isassun na'urorin sanyaya gidaje lokacin tsananin zafi. Daga wuraren wasanni zuwa masana'antu, zafin da ake ciki ya yi tsanani. Ƙwararru na cewa ba a magance komai ba, tilas ne sai an tashi an yunƙura domin yaƙar sauyi ko dumamar yanayi da ke ƙara ƙamari a duniya. Masu sauraro, da haka ne muke kammala shirin na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni da na shirya kuma na gabatar Lautsifa Mustapha Jafar ke ta muku kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a

ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.